0: dogala ñundi jijo jiba rabbatal be janna jom in korro no magal kile fiiti kayen kuna le fiiti ke gafala yittese ma marang songa age bali nan kayo marang mi an diyo do banze arbayen jarangal kiye nya so horre kan ne alan kikeng kutan tari kawa wala lan an hikawa yani in no makorro songa ka gal kanjura ngala sel ele um na mayena
1: awel bangi andi dog la kim marang wala lan in waye zaini ji kweni wanne jana gujana dingut irinya jilla sezi ki koron azalumba fa in eri mungkin ki dayle mungkin en diwe ki alwore ko aga lakin marankin ko alfa alko age bizat ko fata in uzi jaddes ka indiele waragale remen ka adi lal yomi lal ko azin dien juze ka ka doin jalle azidik o is ang nang en na kherba ni din jalle azidik o uzan ila bamsi lia duo anen enen ko alambet bayla farak sifinti na kavine den juru len jarti idinna ila farak arimen nga ko ko kulin dien to bungi ne rimene fayla ki ngari sika ki dan wore ko kanzi ne ila rizes kamba wala duo wala ko eni wal el duo ela nan alan si jeza du den jalle tengi ngaske base duzi jarti
0: ya le sei na
1: ya mungi nan ngal dole ke zi ko rongere ka galine duin sabangere ki sense dogal kezi korong ere baka dog dogal kini si korong igere ngene ki surunga le sheja ides kimba alen duon tebun kirnes ingwa ka alzi kwing jingo dig o wizana na au abale ne diere wafi jamba jang amen wafi ga jambu wo sunga ke lo mbalba ile to bira di to bira nyaba tani ji alifik ra baka indogal kul kani in shakhsiya inan kai duo to bira lan si yanga si pinginas hatta kain ko na zadu bang bulones ingwa alzi ingwenu alzi ka kirei na zi ken garara da diga wiske kala si kuronga sanga aba
0: hatta
1: jondi nga shiwaye dogan ke bale fikira oso gwede na me en salon ko zi je sara ba den juru raki ben ana en kwala kwelba na men kwal wela lan undi kangi idi ne wal haja ayu ayi jingo nga bulon bawla ken abban sabba wala ko en yinde en sabba egal ka khalas ga ba tusi ne neri num sando no walwe
0: lele se dogna ini ngeren dog yani mungkin juru dungo dig ningel na mes e kwalin kaminga yen baruka in kamiyal ki kurnga jari na maslia aba face jando no musuri jawla mungkin ne sin yan kwa na liya jijanun sikayin abanga annan ni lonna jirin waragale rimmen jana duwen kwa taga e insin nan nan jaba liya yemba ki dunkin dele
1: yalla jijanun sa e ga ki gan e lolen e diya
0: kana na kana ma wa san kai ko ne sai ai ago asan kai ko ne sai ai ago ye alle duiti alan duwon ko e lesu ko nya yogu pia alan den juru le inja miskina bas yesi inkwa hatta wul tenge nga jaba nus inkwa ka otto wel alan o na tare innan innan ana in sel alan duin yen sinni ani ji elele alan yanjwa ka nga alan yanjwa
1: ibara die jar ji dimbere zande mara ine mba lon ninal ji dozi kajo ninal ji yesi ngi kurngo jo in bele si jan zaba kayin wu nga min kayin wu nga toran den dile irne nga si ali yinjens ke balakin ka wala lan yin wa kwa gidal gis kai min wo toran den tille wo nga ba futo kare ne den kwezi ile ile tongin kwazi mus den kwe dezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga dig o izya ile tenge singa nga di lo ne dingi singa jundi ke nga bangizi jundi la
0: jundi ba
1: yele ki kai ba min du kai abanga opuna kai wo nga yeng intengezias ke mbidi ne indai kaziba zilo nyengalin kulu indai mbulinga laiba wala yeng kela kamye bazatu
0: e lala sei
1: kangi idine indai mbulinga ba ne yeng askalnga ba e ti maran kwa kilal dien kiem bulinga gane yeng kalnga a dua ke ba na dokarazo ba hasi kain dogola aba idine kwa mborun wala nya alan ko zibi tingin ne zimbena ngal ja al tari al ja idine duo to tagariam biya ba maran aba elones den borukain na basin beren alanga jaba tari si alanga jaba ya tari juru lay wala bukuru
0: kuroi lekin do kanjalon kwel do injaro
1: lolo yani masalan zeni na ye asa emberen ni alquran borngoli kuroi ni simbe ajja ne dem boru kuroi ni tafsi dogala lila quran borngoli berel na mustaqbal kweli ini aldi boru di boru lal jang wala lo ilena jang dogala do baka kweli bo mustaqbal
0: kweli
1: na guta kweli di sursi indalanja alansi in e di sursi ki lo ajirgelba ilen kan kai kan surma ziki lo girgelo
0: kilo girsel na modo in kami ay ni ma ilena jonga mba ila jawal jalo al kwa kawle asaba ine kwa tugutugu kawle na gis jana na nyorreyo din jawal kwa hindu ko security age siaba induo do galo marangye fal kuru na mate na maye na na na, na bulono kyon kwa demboru teege na louna ari elaye longal al demboru ditini fiyenge na taga ditini fiyenge na na toyin kwa sista ga fegelingi yelle dele taga sin fago wa ki dongoto
1: tay karazo ba ele jiki ji ko nan zaba yan ka nan zimarin
0: ele ko nan sabba sai ma do kabara bele sai na min tara do galo ngan sabba fini
1: ti yelle jarne zo atto adin yelle dan boru diyo jang abo raske mo wala to ngom ngele ba basaran den tinazin agi barrei rein tinazin agi bazuran age ka tin to dos kemba maran ko agi dal gal kelen dance dance ursi tirgin ko en yani kelen masalan de male kogul aba de male jago ne njam dinyan go tar te ne jila ezi jewire ngi tare ne jila di suru ji dari do jabo wu nga dem buru tare ko dance video illa ka ko mu ngeli na in ato sugo kulida ato in suglo ko amuren kam na sare suglo ko amuren kam aba ngazi ko bu na aratabu na koro sambal na ilale kul album rebu na tarbi jamun kam ni buna tibi ngire na na aba dai dawing ki bouten na mo buna aba gal basal ngore yingano mo buna awire do na basal ki rembe gore yingi
0: sey
1: tem na jene na de male jago ilalo gisi waje kangis bi elang welang ngi waje si kulon anki lesing ang yani nyoke inan kan kien kan si inkardia ki sense yani dogal ke ni kan ti yana amalin fagi den gael ka ba kan albarabal bet anna ma
0: rabal bet anna o na ma dog yani tarra in tarra ko alan kan kuna kasal duk kay
1: dine dog dama ni neske be na maru faiba
0: giro gelan wala njemba
1: njemba na si ile dual je orite yi bala le enne en kwal ko le sanki wi na sungani minenye
0: minenye
1: ne zin forrenga ke fa illo lenki alin kamin kidin akamin bal ko su kuro kan yalan tare ko lakin maran ko san ko jayin koran ko
0: san jayin koran san jayin koran bor duwa san jin jalon din sur si ainin iri jagi ne jika iya ainin si ya jang nan wala wajanga dora dios ka imba wala muta dora dios ka imba jitti si allah selba una den karakan maran bam mitili ne skaldi alan din iyan ko su kuro janne san yar kuro ni ke nan otton sogle jiya jayin bayla boru de wala yani masalan zaino kor inal iri dan boru feyal kwadinga ki dogolan suriya kagile balel an wala namas kergal ki lel an gal lemya ki bayle ki telefona alan di yanko eskuroni ke annan giya jaba asan de suri siker
1: e dimbe zena sin de mapa in kamin kikin ay is no den to len alin korgeri yani hada wo anki ndarin akai baran ka tebil amma hele zaza zaman bas zaman di juri de ne lagem la ngo baka ala du
0: la jani
1: awas jani wo akai ba
0: la lai
1: na si hali an wo an darin akai ba ile de mapa li ba amma ga ne kan ne ko ni egal jina ma tori jaral ni wa ju ni wana na zela
0: la la ile si jigal kel ma ngan jawo udin nan ki kike dogola bayin nan ile tin le dog yani in kama ton al adir foy na dirfo abas tobanga ongala kebe ki tobanga o taga sin jurto ba ah kisiense ide jina ma abaye de njuru aja ba gi kinto banga o kela do asan ye nyinga na jato estima na den dirfo skurtu no bule no kento banga o wariye na koyngi la la ba jani do imbara saldoro ganje
1: mo aba elena aba to ajani ba sare ro bang ah wore ko agi sense kia gwerba ina lombal e kole lengi singwal ki wuto ngal koronga ge kul ei do be den nuy lengi lowase maran ki kole lan kuro kani gi sense kin wajanga na wuto ngel ki dile e jenge ki ayenga sa songe na na makole lan hulule ki ki lan ki ki urre ngale kuro ne kin koje jangale kuro ne kin wuto ngal awel ki duobi duo ilengi abita garanga baba egen nana daldin kwa ga ina kawe kido buskuro kangalanga kido ke kwamba araka ina lomba aldiele songa irikan wala aldiele songa dukan fa bay lon kido ka sanke kwa wasi enken ka daldin kwa duo biduo ritfi alan si sare si zati nazan den jan si nyinti fa ilole no kurro kan ni kwa nyettin sine ne lomba aldain wore kwa si ditini wala duo biduo ne skuro ke ne den si erikene den si mohi kene lomvini ala ngene lozi sunga futoti ne ken runyo na apay ina lomba dalin ina tariel kide ingirsing lagi maru to sunga gay na lomvi asi diere gisi inni alangi dele ke kirejeng namaz dog dan sa okel kam ne kay nganas dan berata bunga asai
2: Radio Samar ina lombal ba del ngi radio ho ye radio kain alangi kain ala orre wo sie ngi yetin au na belnas bago na au nas kibing an kai titi nas kanyunti kain belanga kitaza kidiere kaugel al yei asa joengi kengi kain un adenyare

0: Radio Samar olon kering jaw ngin ki juru tarajang nan ju ngi dungo jang aw na din olon dayle fago na alan din kil ma jawli na jel nas kanyi bele tulling al yayne ki yonga sikuru ki wonga inni arra nan kudumin jayle ki dora tulle
1: Sense dogie barnga nyati ni ko ngal babo donga gani sunga kwa kidal bago na remember na kwa kidal bang na giskel bam nanti ni le bara amin muhammad donga gani sunga na tani jeinga e bara mubarak dogi donga anni na bara muhammad tahir dogi donga anni al e jidok jenna jago bara mastur a dogi donga anni nang asikir jeinga bara bara abdalla dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeinga enen si jeinde jundul bara usman harun dogi donga anni bara majidanda da fatma dogi donga anni aljanna jago bara malik dogi donga anni aljanna jago na bara mubarak asikir jeinga donga gani ne sunga jeinga bara abul gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeinga majiram bayin aljang na giskel jam bara ilang donga gani kalandain donga dile fago bara Muhammad Hussein dogi donga anni bara Muhammad Ahmad donga gani doga jenne jago bara Adam Abakar donga gani aljenne jago bara Mahmud dogi donga anni aljenne jago bara Izzeddi Muhammad donga gani aljenne jago bara Hassan Asikir aljenga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hassan Asikir jeinga ko kul albenna bago ki sense na di ko ke niki on kono te bunye ngena bi nga si donga kani ba ko nyatin ko engi donga kani ki sense ko kidal ki on kono ko na ala ko ba nyatin radio samar ko donga kaniya nanama do kwela lan kangi ki majiran dara hadiyan no do ki si daim bere te bun ka go ala si kanga ne kirsinga kise longo sunga ki niki nga si dile kura na kirsingo dogolang mugar na tan kirsingo na udongang nyatini ko kirsingo nanama gal ko lelan kangi na mugar na ta itirik abong ko an kirsingo na uong ko an alsi uong ko dia geneski abong ko aziki ko angari nen kawe na ko jitya semba marang indai ngorengi na incoming abasi siye alam batuske samar de jela na deli jumma kwa kayin ki sense mungkin sin deng yang ko si ki duo kering yang ko garin vi fa in u abangan ko si
2: kel ma song wa we
1: jagiti la wala kel ma ngaza we jagiti wala as jagiti ba hatta bu ma de ani ken ga ba de ga bon ko na fi ba an was abon ker o ne en ne tikila aldi fa ki udo nga na mo ko langi sitiri jaro ene na mo di ngin kirsingo hal in udo e mo garanta jinya ko se al siki duo kering jaw in utu lele wala dok ilonga lan kundi
2: to dok tulle ay ba na makki sense ingis amin alan kundia kaange ne le se amin gi asa dinya ko se ki duo kering e an ko e gare ne nja gi ele duong e an ko se ba songa futto jegila non de le ni tulle ja nang jawngina di nungule ya asasa tulle domi ela digile man indala do di nungile korolle kari nang jitti si janan
1: na haddi
2: koronja awli ngang yani dinya ko esa sakila gare nang janan yesi denkel male jirso anan ilui ne yeji ko edi bembene duo ani ilui ye kasene ko ni kuden kusingi gari ne ngai sa pia ba isa mara in kwa iya in ridigi sel gi in nan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingi ere na sin jwa in juri jiki ala bundul ba mara ba jin toppe dan si jini wal ke taras jundul in si mungkin nan jingi te ba wala ji jaw ngas ken uto ngas ji test test en jaw an gal de in juli in ere na mas dok den de jela na sin jwa jiro si in nan julin tina ela duong alang koy wala dok ji duong alang koy
1: azwa ba ji
2: duong alang koy azwa ba jwa alang ba bas den ane kaire nyan mas in jwa in nan
1: jala in real ke jamal bang
2: alka in aba in ane si jingi din jalum kasi ayle kel maso so atara geriti na ma hawile nja ding i an ko esi bedil alan sinki le don i an ko egare ne nja na ma ji dora jawi na man dog ding i an ko e alin kami haru was i an ko e ker wala nye sike eldi na ma kale na ma dog ardi ke na ding alan ko fi ne jisi simmais indelba bedil asa nja dig o iske na kasi tolle ai siba a gundine inna na inna nja na ma korongi na mara injwa in allan ko inama in resin na pe ba kala onus en ko yeker o
1: ne
2: ke eldi ne ya lonza
1: as berin ba ga ko gwadi ko ne shawara ga ko ba
2: a kaminga ba
1: na mani je na zge ha ko gwadi ya ne al asaka alun gwadi ga mun gina ne ye je na ile ton dilon hon ne ya lan ko yin wasu so godi ga ne wori yang ne ile ton ga jamba a je ha talle na
2: san lan ko yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga san ding yen ko se jwalke tombang namaskin jaru nga se paljemi pe yen ko ko insola se do zorte ba do yen ko rinsi inna nga fi ba do yen ko tulle inna nga fi be na fi bana owol asamarang allan ko on ke eldi le eral ke tomba nar bo shirin sabang kasa jwa haram lay lala haram ay ba ba jenna do ja ding yen ko se na sin jwade o iskay na ke ke tulle ya ne ba badir alan ji yesus jawmine ke alan ko kergel di wala naski kergare nanja hawala nja naski en koronga dora ja in namas kare fingiti kaba ene min ga jirsungon de nyukki jirsungon nyukki namas ka ngami jimin degile alan ko sesa jiyo ba jiyo san jiki sense kikil ma joyli na jwa san ke timmen bana na lomba jwa san kerjo au na gaida ba yene en kami ga yani zai tengenga tengenga ba jiki tengenga ki no mai longa doing yan ko e tong budum koronga la ke ba na mungkin nan ka ari ana gisu to less emba na denu ngile to le maranka al inguel kan ja ingale al kain alan yom ka was bundie wala sharin dio zai afrit bi no sharin dio marraten ba wala sharin dio marra na bong ditinin tarang an sikin do gola bayndok diam pai barinas diam buni ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon namas yalla diam bele bawri doing iyan ko ji so ka aw kille wala inshar le anyanga ka bele dik le kana skal matti wa wudi ne bele nga diam kay orundi no skwa so do korrongindel mungi ne sin orundi o kas bele ko anas tulla emba namash kula kan ta gas wa ba namatin ba ka otto urkani ere yomal inna nan kawin yesa bele filanjwa kasi simala ikariba yang
1: yani ambone din din jenzi
2: aywa san tenge nga balan kion koronga songa ibanu sur fajire ngi wala duotok de sabba korongi koronga low nama koede nama jumel ya nama fajire ngi
1: nama apa nama
2: nama anifia ele ndala jiro ka aba nama dok ki ken koronga skela pal jarang ay sa ejisifia ele sinama perraba na haddi
1: nama bum na bunde
2: ele ide jajjan skeleten ganga si yawliti kala utanga jelodi anan koy fina gisi jammela wala fingiti nay kuy jumeli nes ele kayna ma sitane nes kwasi tasle kariti nes imbe ajegi asi allan ko pelan songa jammela min kidi nadina enna feba ide ele jonde albon odi anan koy sinu sinjwa al elonjiro galan innan jaw indigi se jijaw kasina jammela sai asi joldungo indala aba kala tengaba kisenso orrekwa aba dobi do kede nyanko tengenga kay binno aba koronga ke an kay do no source wat ignen tarata nan don ko yin temene anan don ko yin temene nas
1: dwa ila ni nan muaje kan gode ke ne muaje zigeli kay ya kam dele harriben kin dele na ko yo ba san kin jenga checka ze ni na je jo aba to amin long na jenga e jimugi ne jo dualol kaman dualin den dule mareng kam ya ba usbu kullu kulling in den dio di source check jaw na jolu
2: e aywa
1: kin koronga
2: kaage
1: ne gen koronga kaage e di en jamani worge na koronga singe bol do di en bere kelam lakin maran tul mana bang na duo bi duo e koronzi lo na men bereng na men duo zi jan inama induo zi jan na bonu surunga zi bolun sare ker dog na men na ilang irrimo
2: aywa
1: ya to ker dog na men na ina khalas ila defteral tokenga na
2: mo surunga na ma au na isna ongal na os na ma lot pa gona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin ku su jara na jana haddui lialan ma joto ngwala ja na ma jwala non dan jar fe no ma nyet jinya
1: au ja inama ye na kurun hasin eri al dai wore de ani inde ne ki gore lan wore in lolen kuro maran den juro ay nilon
2: bas ba in tenge nganjay
1: risika gil alan den halen ga alan wore e kisense wore na abon wajanage nuwo ngol wajanage kangi ye waje la bal du mba on kharan za na batala ke lekin waje dioke
2: e gal dioke
1: waje dio enal ke na ma dok yani sunga ngiren e shakhsiyan woringi dinna kwa koto ngalan si surnga si waje en kawe
2: e ni mere sai
1: ilolen gi mushkila bu bugi jaw di mu ngwe si na ayo eri maran se
2: basse se bagwa
1: se basse anilon duonde ngwen de menal abon kaminga do basse
2: se
1: si bagwa idinna abasse ya abasse se abawa koronzi ki kazin tesba
2: asin baba asin dile na inkame ya dinia turu do albake bele kire maran aman jaynes kilma jabung no sukut le yan kale jay ke sense inkame ya insani kwe den duru wala den kilma utonga sarim marang allo ke abadele pawo taga jando asake ba den hakan kal munasibi
1: pawo na hadu
2: yani ke sense yani abaji duo din ton si jweli ni in namaduin ne sene yani aba illo na skin koronga jana din iyan kun sabo koronga jolweni na jota san jawli kuy futanyum ka in kami aba illo na joan bere kalmat tin juan na yo tengo albo yo tabuto que ya no me lleno rutin juan mara ine se mi balón tabuto que ya vale tú no tabuto que ya no ina lomba al coro ya la la la la va yo no in deren bas na mai
1: jiga na wanjo balangal duwa jabanu kor dang bana magalen ne ngwa gal ile jigan kan
2: yana ngwa
1: tani ngwa ile jal wa gaga duin to bala nyama wadi ni do ne nan kama mungi ne nyoko
2: kala school jum
1: na ma fi ngi ne ngwa gel kala la la ensi jor bubu ya jaba
2: bubu ya
1: ba na ke la juri ne mu
2: ko ya soga je ina wanjo ji soga jungel ki yenga na jersi
1: ya
2: ko mungi nan dokta wile
1: ya ala ni kara bara hadia ki mo hawala de zel ki kami ki senze ka jibe je long ami ilon kwa lolo huwa ba mi ilon kwa kikilma ko ile nan kawal ne duwo ko elen den jenke na wori duidi aribi aribi insan ngo ze real to nga ke ba
2: ake ba ke sense
1: aribi real ke lakin ka in olun kwa se erbetina jundi erbesi kwazi songa kelel erbesi kwazi songa kelel ina na do waring al beleke ana kwa iyan kwa ntasle ilalo al jinjwa mungkin nin duong yang ko se ajegilen din ki juru ati lombin den sabaka ngi lombia
2: ko
1: lomvi kang do sungare sungo iloleng nen kwa hata bay mo sidu kwa no tong real tulay aba duong si degila hata din duong bay mine enjoy ina lilong an duing kenga ma ti jiba jaba dala
2: ela ba katie ne jana do bay longa julle ne julo
1: ina jaba indala fa ina iloleng hata mo sharang imbo orre kwa in wuda ile to lale ba kiel duldin kwa kan hata lomvi akwel
2: kisense bele sei
1: lon fi doga kwel ba ba arina ma elon neski ngasingan surule do gis ko je fi na hatta daim ba lon fi doga kwel ba anti kibe lo andele karka andele yani ko alan
2: karka ngi kisense songa karka ngi o yani alan yani tengen ke indugal daim mawlo ya alan kikela se akoba na modok dele janne benke na kan tongale na gal yes ko yin do galande hikma ini na kike anko
1: ki sense imbele sunga ya tagatini alki kanade ingirsin warre kwa na alkan na coming kise sunga ilong ilo wala imbele ina lom balan nanden tini lokundi dogala lage bay malage guta lage na jaw jira janne di surle ridik janna jaw na madog rike ina dan warelen alkan na kan numa dog erige mugara na masalan hatta surunga ndeng yereng kisense numa dog loling alang sunga kain balaka utanga dog kenge lakin marang lomfiden dombere loling kwa yani ki kain surunga kineza kang dua ke balang yang kwa indonga na masuri ingorose ina makake nuwa samba kala welba alang aran na falo faki kul surisi muhtaja kang donga ingoro bas den tarike na suru bas den tarike na tarangano konga ayeri aljin surle ke bas den tarike kazali ki al kang neddal dire kang na utonga ka ina kaw eribere al janna jaw manatu asan jerri ajuwa nanja minna ala jaba zenina juwa ndo jimi ba asan kerringel na den jerringel lan ndok sunwa ki sabur kindering fa kisense area ke ba jain sezon eti
2: jang iti na ji otos jalumba atong ajuro jang iti la ajang iti ba dai mululong
1: e filang yani ka iti amin dog ki jang inde ang dora amin masal yani jang ho iti yani du e senjen ki tuding abaji jang si abaji yani du jangi sense ban ki simin e senje marang aba janna jang si futton ko enje na ka to ina abana sare na abana utong asi yani ki kilman si den shavaga jaw ki sense ilabaye bay dare lele sunwe dar joke ni kulumana jija wona gina warina sabur warina e kilom vindok
2: asri simba
1: kilom yani jika lom vingi si jijwala njiki kin kuroja na lom vingi la yani duo ki sense bar hadia mungkin ni duo ina loba ka to al ongane lom vi jangi na so lom viziki barkawa atari yo na ayinga na tonki ave awaza lom viziki barkawa lolo kwa aribi eri bakwa na nyi kiden sur yani ino ni aye ina fiana ina lo ba lumfin den janyi ina si sinyi a kadon sa ban rendo ban lu alkini uto aga tir don ne kin si gundia ano ke gindeni
2: wala la la se dimbere se songa udina yani gidu aw kinja ina le alja ina ko to alja bu ngaranja na dimolo se ajingo ba dengi wala na asjerre ngaba wala kidin joru jana ina lombal ane joyngi maulole forsa joyngi lan ini mungkin nang songa do jawngela ko to sali lungya santa bunjio na ere jenni mungkin nan do jofungo na ilena ma songa takatini zeni na la bara kwa ba a do bu do long tenge nga kelal dai maulo ba musa si ini zaman al dogi kwa yani do barang ile kilmala nga sekia ba widina dimbara duo dimbara ela den ela selfi almulo ini yekeken kurwala ibanas el kangi na dai mulo ele bele se fakiram piano mankela tengen aleja alna manyi na del din ku yalan keke yani ji jawngini na din sur se kerin jawi kangi na dai mulo imbele se illa zakiram pia la ananas long del din ku se aba imbele se tengias aba yani ele aba erifi denjurule inalanga jaba ele duusi alkanani wala alkurin tarafina ele dorale pago awne imbele si songwa takatini renki dele juruka udin na dai molo kinasi ayu erin kerin tengel koronga kinel kene del dire ke ni den nyet resmo dombore nga war kwale na man ayu dobi duos long nyane dombore nyet le rimenga binu alan duo barang erile kinma ay jeilba
1: marang i uzia si ji ha si halen den dile al kan nakulu ko nya tin ko ngal del dile kan i uwa sa al galu ay duiti
2: in uye ke sense akirel ba dobi doba ke yani mungkin nan ji zata dora jilong na ma dori ki si je na juri jamal ke ya ma ala in jo ma sha Allah nin den juri jamal kidin kilman di wona nyam nyaret ni na sanka anas anga era do ba korro ngena duiti na ma del di as so ngang songwang ere dulding kwa inkinina eri bas ela jamaili al dembara
1: leke
2: mungkin nan den barang ele jamaili marang
1: den
2: kilma baila diselo
1: yele indo
2: ki jalun sa zenin al kayan abonga boru inkaminya eri ajja asonga ja anasimwa ba nama kilma pis ami
1: alba
2: diol ba pis ami na nasimwa la ina ja na kilma pisa ame ba
1: yani zenin
2: na ki kilma gina ke ba
1: aban nunjiro na maja na masani ndio jabi kwa gergalan kama na ki bismi na ki lombisis ki bismi ngi na kama na ya nunye ki kanjiro ato ani ami do faida
2: annan kert kele ling izela do tala pisa kame ba
1: din na khalas min den dio e den dio den shawen den kilman shawen zikwa
2: in nun se taga pisa langa mamba
1: aliti gina vilan zini ejeje ba gina min dio ke fa Inglena hale fikira ka welen yinwa. Kilman den gana diyo. Juki jurnyo ala gaskim.
2: Lala say.
1: Kaangi idi neji kilma din diyo ke. Nalom venez lon din kilma zi diyo. Na di kilman den kondoron di no ake. Faji aba jyoto yungasen kilma zi ji rasan janas. Injwa ingeri al songa ikadu yingi ti yungasen yezi ki barkaming. Ki sense tol mana ji jan dinele.
2: Man ko jojale jeng wala do yani
1: anjuroba
2: na man duwo jana maskin seneng asi working ayeng asi dua kere lile jaga nama enjoy yaret atini marado kini nsi juru le aba non doing pikirasi eri itile ana maradele na jenga al elson abdal
1: kafi lan kwa ga indogi ani mungi nani al duo kene yekike utonga e keng isi fine ke ki duo balas ke imba ki duo juras ke imba faki ala fikira warre minan ka mush warre yani barun ko nyet minan ka adi duo den surisi lo irele bona yani kwalen karaja ne keng lazi vianzi ne den surisi ta winje
2: na kamai elal ululi
1: ululi mush ulul jundi mungkin nagi singa ngilal al kwasi jare mungkin nesin utaw sunwa gizin angil
2: elal
1: marang zeninal midil kan abang kami ka ba angina kan abang midil gila bay kilma sunwa zimi alin kami alba asa ululadi
2: na kamal na
1: duiti faki sense amin ilalan duo janga na jundi ba jundi na urukal dial jini mo kingi le si jaw al duel ki lom fin dora man ne ne lom bal ki del din ja ngota ha ke ni ne le
2: di
1: na ki lom fin jaw elazi ki sense ki dan wore na magal ore sabi na akoyel bayan ki duo kerin naja kil masi mo indel no
2: se dimbele
1: ore sabi hatta din lon ko ede ke ya ni ke al mim ne duo insan ile jana na je ja ki aduma ban songa kan huni zeni na jeyo ba hasi kan ne ki aldimbar idina na dembam silom vitabura tawa kan sia kaldi mungkin ngin jizi lom visare ilele iri
2: ilele songa iri ja
1: gesi aba zigi kelman dio dimbar zi dua jele ne kelma gizi mo ga sadden ni lom visare jizi ngin ilele songa
2: ilele songa pelega
1: marang alzi dimbar lege nungi lay belele dali lay almim ayeri mungkin dua zine sin jeyo ba ka alding ina nga mara lombi le duosi basin kwa min din woji le min din belal min kin jawe ngalen
2: na dok dikke nan lumfin jarri mungkin na sel lumfi el duosi in stack de men fia ala njagil jidin kilma ay ni londeng ere aba jidin kilma le du ngara tulenga mungkin alla nan jisi ele le songa eri jagi na de le songa eri jen kangi la anna ji aba jarri ngan sabakela wala kilma den ani ngan sabakela yani minnin karin jegil dai molo yani kwasi jarri ngaini mungkin nan jarri appa ini aba dede na jenjenga le ana mis ele le foiri kinna mo songa takatini asan ji duo eri si jarri ngel na le dimbarang yere bele jite yemi
1: ma muskele le do galji alji ajwaba e abazi din jere nga sai jere ngi tulle ke nga zini na jie jomi
2: basi
1: e lom vivas long dimbarang yere ngi kasare yang marang kikang in kalung zini na albuem bere nga sai al in pile ang marang amin fal uro kwal in pile ke nga lakulwe ba marang lom vilogi la wala lo
2: logi
1: imbele namuki gola son kokuli nan kalnga duwenin kide mbara lote ki ngaba sore ni egel walay luwa wal kele samba
2: ala ba mara di duo ker kele jisilaw
1: ma hegel indigine korngi yela in lolen namuki do kwel jurunga alan ilozi sunwa te ka kisensi ami jidi ni lom fileja din kilman din jayin kullum fisi jani kin jayin ngaban tulija lom finden tubun sare den tubun nasin jayin tulija mara ngabas geyin na joela lang kikira jayinga toya kwa jang nasi jayinga lang njami indwone kasi ya luba indwone kasi kela ambala mba kila irsingo tuul umra kila duwa bang kena doeti jino zeyne la bamle jere jino zeyin kwa ingu kisensi hasil zine ki
2: kega kena warali kena jayil
1: na kena jayil hata ding kwa kila gyal baru kaya mungkina ni duwa kena slonfiye si de reyle stakdi mempiana tari jammel fi na amin kuyo kanga batan bani zakangala di
2: yele se jondi duori gamanna ma ani jayana masala ba reding na dimbara se jani nas alla foeli no kuyo songana songata na jilla reding le jaldo ba ingere masinya men kama do re si wela la kawara
1: ka jawni na jawni ne jazan ba baraka reile ala ba baraka
2: baraka le duori
1: duole ni idine suru si lomfi min warna le mvia
2: ay jel ne ela gosi jayo ka tay ngal wala en sika ayo ay sa ela karayeli la karale ni jo ka tay ngal se tarnga ngoyan na jine ma ela reisi ti ta tagalolo asinjaba namas buldunga abas gal buldunga me illa duodi kin songo kire asa ji otto in si jaba maran kan juro nga doga felin ti abe
1: ta ni ngeli no bajaw ngi digen ni ngeli no
2: namas juldu nga yanu mas tarra eno mo ngwa ndu se reita sang odo gabu nga nang odo kaayo
1: ngel ka besi ngam namas jaw ngi jawli ngi odo filan mo mungkin ila dua ala vi gina ngi gem ko usa ene sing reito doga ke ba
2: namas gal
1: vi do njundi ba
2: egal namas mo logal namas ki dora ker
1: namas ki dora ker
2: maran dog in usi da njuro de ina karti ba e kik yaman ki in real au alang ouno onde la du eleling amma bandar elele son korngende ah inde kan me sene mo rek kwa
1: hada de basalang gi modi la le do ko zonwa do ginan ga mugi nan ni basala jurgo ne kim basala songwa kiren songa ingi ne el du shola tan basala shola amin de yilana el du den der den den buleleng kila basala ndala rimo
2: halas ingel ba janer ele bulis ji den war
1: ne den war janem jam injal ka atengal ka wel fa innu ya jamaa unu sin kalun wore kwa baraka lomvim baraka dileke di shaksi ele les lomvi jisi bari
2: dingina
1: e al din dioke ele ye lomvi a yeragin kwa yasilon kendo kala sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den
2: den
1: diong enni ana ko wen surnga si e ko jojan kaw ne surnga si botaran du kelel ne surnga si uto nga sunga enan kaw kinaye ni kidien kirsingo to ki sense una e ki uto nga len kuro a aba ka ngi bara hadiana smitil kaldo zeine ki ngwa fata e kaya ngasi mitil sunga saldi kang ines ke yanga zimidil ne kien jainga ki kang in kerker ke total duo vata alji eria ya anaje ile hi jisi kurugi ini
2: e
1: nengis jumel nengis embera nga ese joage lo koranga alji kien nga ja
2: alji ke ja
1: alan karo ko ne ki duin dora hawile nga alan karo inang iru o ya kaman e ile eria alji ja ne kien iri jo ye gisi algi zumari engis
2: be ye gisi yiz nyenti ala yere le son eri ya
1: o jang yani inet benen bagi algi kembe na gele kul jani lo ye engis benagi kem mofta jani le bu harin kem mofta ato abe le reina jayo bazin benen egel min den bida den den jusunzi ai si junga na le den dawinzi inet benen baye ji ayani ki ki dora ile ides benen ba ji masalan kin kanzi al juzungeni nini njingiti yengi tafasile na benem
2: lara
1: illo len kin mo ko ile san kin kwasi midirin galde yesi kin masa sun si mo indirin alji irigyo al den bara irinya ile sin silong al den irinjo e kan wo filan den irinjo idin na den bara ila irinya yesi nyinti si
2: e kan nyinti
1: kuro enni nasim benen jasi en lang long na ken song go aska wal den ga yeras kan aba nyinti si nasim benen egal kan gi jisi kurani na den song go ja yeran gin kurani an ji irigyo waran ki otto kaki kwa dilla ya kaman kaki dan warren kwa kakaw dim bara
2: si maran yuru le inkorti ele duwa ba ire nyanga ba de suri ne ire jorti ne injuru le ne korti ba duwa ba ire nyanga yani den ire la ba tullele pago alan dan boru si ire ja nan nin dan orre si ire ja maran ki ben kam in duwa ko to in asa ayeke ire du tel ba den sursi ma ile ne kinga skeru
1: nu ya midin zin gere
2: eh
1: ato ajing ilon dimba resi kuro jan ne iri nyaan aris bulong songo bulong ne nyaan aldan buru dio kore nan gene ingwalan ona kila porrenga iuran kala singan si nang na zilanga nan nungamwa jike mushar ga sa bonwala zbumba
2: kain si
1: amushar yella iloleng
2: lana ne orre dungoy nan orran kwasi gene iri jegi nan
1: kwasi ne iri jegi kiti ne iri jegi
2: kasi
1: kasi ne iri jegi ko kila haddi intile insika inne jial iri jio dimbara zin ambasin jannas gumniti na ay jawna jol basin dimbara zatu longi irajo ila duo ke rabo di woren duo ay bana ma jenna ma yesi
2: na ma ke na ma yesi tenga jani wala de mutabo man na ma jiru
1: duo na ma jiru duo jang fa in kaminga longa dingan al abo in kaminga duo ren surzi ki bodi ni ne ma fingi ni jebiti imba ye ne
2: zan na dan woren ko
1: sunwa genes ka alun dan woren le ke ne iri kenge
2: maran nama suru
1: si yendo dien gitin nama suru ngazi duo ker si en zenya jejo amana mufta el duo ker garib asi jejo no baye sare baye sin ko kai salu aslan jiki jam
2: la la se zeni no en kama dinga baye daro am ni aba ni no am daro ala nga ya
1: me ba
2: na ze masalan yani al abon aboru in kami nga yani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon gas to albe asi na mangal illonna asay bana jurnyo na diwi ja to ambas kembarayam yani ji aba din diw diw inna ma din din oreng wala din garib asa ye si julni anan ne lu ine songa ge anan na lu ngal ko eli ngela ngami daga nyeta ngami ba marang asa aba in jal dona de suri wingola ken ki wo aba en kwal bo ke wo bay sura bandi
1: le zon aba bo
2: ke wo bay sura
1: fa ki sensi bere wa bezilong asa songo kirsingo na ki utonga songa te gtingi al gidi en kirsingo fa intile madinin bara hadiya zira tinani idina yesongo songa medik na elaba na toal ela dok songa ru songa ka fanama wellangi tinani na ding e nazara oreleng na jijuela te nyawzi gitolanga kuru ay yani na sokote bugang ay longala ay ka hata kaim forenga atingilon ki utonga tulenga ka jil inel undul a tulelanje woni jidije e jabo
2: e lala tarasi barabat asoyne tini nanjamal jani na ki borena barafottai na worre kwa karo songa gidonga anni na kisense ku unga sengal ka waisam binga suwa ingis amin asallo to inkirsingo na kaya utotok na imbele se kayen sawa ga kul kaminga na duno por dungo imbele se waslong a insika la waka ngamin yani otton sokki elen kersimo anan duojo alan ereja ki baragara na asaja ba marang kala mes dogine mi ba di mbara se jumuna ere to lefi yidiye se ide kurwaje ba wala dendi tininga jundi ba ba jeluna e longa janyi kweel di ngartum nyi ma ngirso neskin kola feret de kin kola fereta ja ya kin abay lono ronjap kya jiro di ngartum nyi ma ngirso neskin kola nyi ma ngirgo alan kiki ela rose bab ka ngene ska ela bele se emi la na bo korso nga gene kwa awne isban na duoto irtin wala duoto bara 17 ma taga arabab in se kangis emi di bara se partel ala jundi ba ela dorale ha wilen jana jutu mo di bara se ela lole na erije alan jato daim borun zat en na kayen do golan zat en na daim borusi erik kutumo awlengan dok nama skain dogolan sabagis irsin dok dobi duo na skwe ke na ruñ dok aw na kila doro ruñ wa san kain tenge ya se kelni na dok alan kelage alan borun sigilage na san uhun sen a jersin na bado din kwe ke na belen sen resin fuga zoba anne kwan dioy annam

0: bas korong ke gapala wudi ne imbere itting dang orre le kal or luta chwish fi marang kwa balla ka ortawa. Yani in le song nga balla ba kain do wala se ouna itting fursakani ne yendo kersinga. Anan jingwe ne kiwun badil abaya bele it inguna ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ken kormi jani nama sunjual ou nalia aba dengin jago nama awi ya ou nalia as alomba juru lia saimana o ingi karo dili apa ang mara utonga kula sa lomba uri naka insani ko yang ou na deng arra arang nama ilia awi ken tenge kinle kain dokola si songa gasren kau nama zitia ke gafale na isle dok kayan abonga ki kayan amonga abo duo kayan kedeng iyan kwe na tines kayin baran kien dien tongio ba una kien korongas du ba witi inin dog ersingo gundina annang tinin den no si yane tele tin dagi ke kelasi bon kidin amo kidin abo kien korongo do ba wi niski tulim baola no surse ahem ba no unas gabala bayin kayan amonga kanas bayin ba kien kuonang ere abo koronja unas gafala jua gafala si jile nga zami mba jie si keli jau elen si jime alji ba iye si bagi jau nang iye si yane abo ding iyan kwa ya ke gafala kwa ina lomba ay le ye jisi keli fia lala insi ja ele alam kwa jisi ele songa kwa ina gafala kwa na jiru amo abo ding duon ke gafala kwa ina jaba ay duen duon amangi ay susonga ikwe ina mangi anifi nas gabara belen ko to dengir bata santa wong lala to munjo yi ngoro yoro ele diele en se jalon o kit al bagina su risin nan kilmanti yi ngina su risin nan an kin dola to le burnyo kin na mako yi un se nga gena waisan ago wala kun wasi nga nay anni o no lo to putta nin ko embir singona o una yani dai ba mal ko alan ele asan ki amonga kilmangale arina kalikaria to ga kawya kayen eska insemi la anna na ki kayen amonga lutonga le songwa le kirsin boru annan wonga se ina jua sanunyani bantu ga jeren ak ane ay kaljen nun jabun ha ke sense ele siki incoming al bagi maranki amonga se na kel kelma kirsel na jato amolan jena jam horin tabun ker annan girai fi ana jama girai fi alan jena kerna bele risingo bakiting marang ha wilen kana min kayen tongale kain dogola si seja adabi kani annan kwanta bunyanga alan bele si terrorizing alan arina kali kaliya kilmas ke ba san den bele sa juluba indok na mata katin ya san ki orren dio kay na hawilen ka na dai orre si kutumo na kayan amonga juringa nyi manga birso a ka binga si kali kurogi anni a asibiro kuru imbay na kwa kirngal ir kenga ken borungo su kutumun na kay ang abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dai boru kutumo asay ke boray na bara sedo se asami na tawas aldela otto tinya meling ini esan ku un sen ago wala esan ku wesin undi na ba ikke na ka korongwa ke gafalai na ku ngigis baso karo deldim ku karo se dire iwiti na biro su duile biwiti duwa ke bal bara le so mo allemi wala duwa ke bal ki jiwin keringi duwa bi duwa no koro den iyan teri duwa su nyi ba basle iwi anu mo sur ki wi nas foga na roga fugo ka na ma dai mboru tumi na tabun ye asai ki bara na bara fotai
1: bara fotai a bara hadiya oto ne jago ini na donga gi kanni songa na man kel jam ko do gal banga na gis kel bamingi na ko gi terri men kawe na ko gi dal ferra kawe donga gi kanni songa a basilom belenga si asa hadiya ge kana bela sambalang wa na tetebe ki ngang kang na maskai titulele asai

Na wato na magal kwela lansi dodi ngal dekane kriya sal. Na sanen aldi na masa songa kurai. Na kwela lande nga singa songa kirsimu. Asa alande nga singa songa kirsimu. Na namas ide kuhu wasa dite kundi. Ilayen na sanen aldi sa songa skurai. Na ma ilayen yi neki kwela alande nga singa songa kirsimu. Na ma ilayen nga skiki jong kaw. Na vede jong ila. Na ma ilong abas. Daeng tinagini wala ka daeng si zaman agini na ma. Karing nama asikir kela nasa bakir si bakirin kirsimu salite tu gundi ila si nama inkarin jong nagal kwele alan si kalung saal kie saal baduoy nas uwan dumarele aldenga sasong aspea ki nanama kwele alan si kaya natin akila si kita embele kelkam ilayin na longa dingang na orya kena aldenga dosa tulage na ki ka kwele kwa aldenga le ki kwel alan si ngkalum ingaldi kages paliti na kas kiwiti na ki kwel duo risi abakel jami walagal jegila walagal gis duo kwa alamba den ratu lenja ye duo ila belezi kambelen na ka kwel na kambelen ila belezi abaden arajara na majabun abaden arajara bajundi minide

Na ettei na nin karin numagal as kerkela nus aldi kerka na dok asang in kalum king aldinga asakaw asa udonga tulla diyo ke in nakila utonga si namakwel alang tullan si kelkam na dok alwa abas ding deng uwer keljami ila liya asikir dok banden arra war yarang na dok ou nus daim beleng aldinga si tullan kelkam ilayeng alang si ajuma ba na dok asang in kalum aldi asa aldinga di asa saso akurage na dok nama ilayni niki kwer alang si asinga songwa kau na dok asa in karum dinen dio duo bi duo albas ke otake na marang kwa kit ala ki ngi sikundi ene jume yen lia alba kwa si kurikia na kotenga asa komia na dok asa in karum a si longa dinga sa kwa aldinga kau na bas kitsi kau asa tulayagi matsing den dio otanga tulayaki na nama ilayni asaki kwang aldinga kau marang dok owners in kalum duo biduona kewon ade yundi ola kewon ota yundi alba wala sinjuna etena mayne karin kewon gona rekin atpiana mazeker nas in aldisi tobungo

0: ile gel tia nama imbelesi duodik ekel nama ko ni winden sore ngere awingi de
1: e
0: nama ngwa e alsei
1: e
0: e alba guresi giring kawe
1: e
0: alba ke inala
1: e
0: imbe na nama e kasene sta buro nama ngwa
1: e
0: imbeleka alam bas jang herandien darale oba
1: ya nama jay
0: e e abay lo no
1: wose ma jang herandien darale jel
0: e bo wose ma kena re nya ba
1: e
0: e tenes e lo itrik e de ngararam bat en bat du ka se pirge se nga so
1: a a jang herandien darale nama jay asa kay na kay ko jang kirsin
0: e
1: kin nama jay asa otanga kay niski bullingin do raw undunga na dok yay na lo yang ki kaw marang askalomba
0: e
1: he ji majram ben ati inkwa al inersis gel wo burgwala ndengin kirsingo ye gure in zakele ala mininga longa kae wala teni lo kae ine ka jingo ine yilingine wala ye ilong alang ardenka nice kain konjala na kain koranga pulngi dai njaile ati lo ne ki koronka on wala gal ilon na utonga tulenga ke alanka nus den dio kiwi ne ki lalko ilole den a den jululo wala alankere na yesin kay alteni kagi spulmiti na kwesi kasni
0: lolo na ilole kiman torgal edu wasalom balba do kwangure den som kama
1: engel dok jangulo gel kan bullinginas lo kere ke na sanguli
0: kan kangulo siman na illa na man na do ke na wo ani karin wo saman di karin man alkiden som kanga aye la jikase yalo jikale jumo
1: alonsi
0: ide wo saman di aba koma na ma sembelengi e dombre dombre abane piana wole ke kana eramang besa nyet gut bamang na marade ngute yande njal al ay al elangeliye alan jawli mang nas gut jamang alan jittinga kitinga rajarangi alanga jaba na tolenga kital galye ko amang
1: na ja
0: na magal kela sija wo na mai sing ina mbere min som dio lamang
1: jijalonsa kayungunga kela
0: na mai wana wo rekeringa el balang reker bena ko lolo in ideal bakera tat ari asa
1: bajiba yani lompi den dombore asal adempia almes kinga koranga pulngi dai njay ngin koranga
0: albas jay ngin koranga pali ay nen kay adi kusenga si na matuga ka
1: nekin alsi angulinga alqua adad wa taqalid kaminga al orenga kernga le kay anas angulinga na do yi kwa guresi tenillo kordia ilalo ngalan den dombore si kay wala namagal pirje mat abad dombore ngi si kay manin gwe ila den dombre lesi gures fianas de le otanga iwi wala gal jena julu namatis de le den sursi jibedi julu lakin asa arden kawe na kwa kel kamme na kawles na ferrekingi ina kwesi kasni
0: egal na yi ila kan jiga
1: ati ati as iwi waden yo na kidi gal di majram bayin aliki dayon ore bele fukase kela kamba solo gisi na kwa yesi ki solong en harden gawe
0: bat elay
1: na kwe lay ki galosi dai mbarangwe na tori som anyanga ba hindi ndengira ya piawa wala gal jutangale anyanga ba dok asan itim belewi ila guresi asa harden gawe delicacy wo
0: bat belenga majini na jike jel bat wo keren in ka alkadilo ndul ba kembir yang ine ngundul
1: na inyela yi al kwesi bawki tir kanie
0: in kwesi bawki tir kanie na ina alba kwa juse lokay mang kuwe mberengal eridi kiasan keral sa
1: egen na ayake ba
0: ba mberal eridi kiasan keral sa
1: egen kan del eridi ninke keken keken juringan kwa dingan
0: egen
1: ana saren donga kai
0: al dine le la tawra do koral mamande mo pay awma
1: egen
0: al eridi kiasan keral
1: nekima simoy gol
0: egen amna ma lo walbe dure etin nene nga dawa inga mang wala ri at astel mamang le ana magal dem ba ela mang na pay ko nyo sin kari mang na fasin kwa gel doin ko bat ji asa sada so wajenki sada so simoge mang al ko angin kay ngal otanga karuti amang egel jidin kanion ay sa gure si giren kay
1: kan ki e wala ki kan ki ko la sangin kalonye ila gure la kwesi asakel ami kasi ngi do atin den dombre donga kay al yesu ngad dom kenga
0: egel dok
1: marang asa ho kel ami ne de nga rara nga banas jawla na nyanga yesi kwesi kasni
0: egel na illo lo kwesi kan si jige sa son jige kwesi na kwe ideal awi mang basin dio ke dembal ela ke so mang asa de ngirdi ke mang
1: kwe do gal longa ba ele lole ali le risi kwa singel arden kawe
0: as lungi ba era se atsu lui ka ba la demba ide kwa kuese na masa so jige mang na kisoga sabe banke na mang na manin kom na ayendela ridikuel mang
1: ina ina nin kel dok ay na kel da kuro na maskay ngone kay nga al kwai lon na guresi arden kawe al teni lo kartia kayis pulngi tiki nga si na inri al shanguli
0: tollay
1: kay nga aliyei na dayin jayin herra le kirsing na mayei na yin kirsing al otanga kay neski bulingin dora undulu al takali da karin al kwa yin kaminga alang gure ardenja na kwen teni en kwe kazbuliti ni kingasi kais nyeti ila lore na ilalong aliyei gure ilong al nina songongan dorai asanki songongan dora ila lotes en keden dora wala ye yene kayin sine kilel eriti alangi kinga si paro asan daim rooming kilom finkang na asangal lom fisi kurikulo na itgalal lom fi kwel alangi la dorako asan dayin jayu ko ranga pulni inama yene skay na dengin kilel dabun je majram bay
0: aso ke borabat magna inan taras jawara mang eten so kilaba jelna jongona jegela mang ye baye yal kan warin waye ye wo kendo moral elan jewe asan jitinga na tolle akumo na era domborel ide kay bang aba ilonga ki sense na ilonga ba yesi karuting min kering ren kwa al kunduling
1: bang kulye sikay mintorik bang kulye sikay
0: bang nyet yesi karuting
1: na madogel dogye kan dok orenga kerngale al kalu torik akeleba a alang dombore kelana enkengil al dainteni yi
0: gure
1: asa lofilan ardemba alang kwenteni oriakin nga kile
0: akeba
1: iringi nas do jaro nga songa kang niki njusi nga longa le kongo na kagila akeba kila watanga kimba
0: enkame nga marae aba ilona maragal teni wari ye ilole aba nebiana delle nyen sur kweli eridigi de inala baba
1: ye bi atis kona ba atis kona ba na duos lia el na jaden teni lesi na etong otong ay bola sare ngay ba
0: erikurai
1: Rikurai.
0: Badba.
1: Jitila hile si.
0: Jitila bagel.
1: Nama sek el naja.
0: Jitila bagel. Ana ju kwadi kien. Asati menkawa ya masa nanin kawe.
1: Kitori ye ka ngday mbulile. Kila aisa kengil naja ha. Na kila sa ajelba. Nama ni nduwa dinga dogola auke. Na dogola is. Na lia kai nas kente ninga lia hundul.
0: Akak.
1: Halinkame nasa anisi kente ninga kele.
0: Akak. Ela yungoro juro. Na longa diang abongadi abukulu al aldea kawe. Ben kama ani tarangi ani ngandi ngo do interneti dog maman tori gala ai sa gaba
1: timbe ngaza
0: sa kai ne abuenga
1: abuenga
0: kan ina nangi ila lole wo ina lomba alang ila alang alang gure se karotia lolo
1: e kele ne mayenes kinga do dambu lilem fulngiti
0: ba mara ona
1: ya lay ba mara erdike nas angulungo na dayen orre el nas kika nas tare kaw na yay ba ila ne masi londo al kain do golale jige sunga ke
0: kain do gola se nas kikiti ina rang mara ari al nanden da bonalo juse ne baw utoan kin sa baba san ken kwa ke la sa ilonan kin masi moge na maden da bo bel na kel ma bo ya ba ela kwesi ba si long ate se mara aku nge balan kawa
1: na dog inala ngai ba kasi dog gesi impul ngiti al otanga dinga se tari kaw na ila tari lo le ba al ilona ilonga lan ki oto kan kandema na ilonga san sigin kan kin ma kwel alan ko nas ire kebo tari ka
0: je bagel
1: kila ota indule ngala
0: lolo undule ba
1: ri alke bas den tarike na bi
0: den tarike na bi wore
1: ki kangungi nas ota nga kernga si ki en taringa die lolo as kauba nas kangul nas taringa kernga ka
0: kel ela yena na kurri
1: na ila inna longal dayre tabunje ke
0: ela
1: wala ota aranja rangi nas
0: ka yo ake ba ela ba dar sergi na ba kerin jawngi skele lingi na lang ela ba dar sergi na kawen lomba tarasi na na mayena incoming in lole ina domboresi walgal guresi ira den guren den giren ya era ira yede lo alaiba pakat pakat de lo baba ila ngi del na kayen kwa etindo kuto a akurgule balande nga rakerengeli nandok dombore nga kere do akurgule bande nga rakereng wala kayen kwa gal etimbat safari njosi dok alan corona asa gen na dem je dok de ma pale do gara je
1: wa kangal kan ya dem je na kayin pisinye maran kazi do ba itir local yaw wa kinal de male kan ya na kwe kwa kerngan zikaitia na ki kwa kerngan bullinga manyinga ge badone skinga kin utanga kurgulle nais orre kundula ali yengal incoming ali eting kwa kidge ariaki ni
0: egel na kaba yenge
1: na yenge na incoming al kirege na otanga songa kiwe li adama duite na squang ngul kwang osa ngul tindil na undu neski nga dai matar jengeti
0: ni ela jamanga ay long ak kaba long nalba al do emeral demio ete nama jenama deming ke embera ke ke ke nama baule nama nas bingezi tigo dio yinya bigal tige di non bammi ay bi ani baddo pale ay bayina ani baddo so war ay bay
1: wala ko le balanka gi
0: wala ko le banka gi la e kele be nga ay na no ya gali de banka dongoro tak en kama manga lila de mo mo ete na ina na yunus beledik ela na ko askal ngi ba ele
1: kin na maye ali kama al bulimbara di yokriti
0: ye na bulimbara di yokriti
1: ina longal dai on radio kin otangale al kernes kangula la adata wat tagalit kriya a ilong al sunwa kay kwanas angulinga na dai on radio kriye nana mang ascendant tile kay insi do nakaw maranki nga sene lombay 78
0: e ki sense kwang asa abajal no jongon jegal kwang sa zogena kay le kriye mara kwade na medel puton kwititia mara kele yenki nga sita mo es do itia ba bas dar karin jewti ana abaje aba un sene jela e long ki se ki alan ki won do ker nga kagil kit asan ke kay ngi din kanya alan tabunya na e long alan ki domboren den dora e se seyi asan domboren nga songwa si gutka na dog den arakarang aini so wan sey na aidi alkikaw na de loi ba
1: asoy ne ne do mo ngi nanjago alang awuno kurgulin na lomfi ken korga kisiko yi ale lones ki ngata bunduitia alang otaki si tari askoba al tari janga ge badi lole asoy
0: bayla wo kren
1: jago ma jaram men
0: na ay bendeleng sokin
1: ay jendere ngi wo burgo batir dom jang man ko seyam ba
0: ay bat ko kire do man bat ko sey akeba
1: den do lele
0: Sesa game dok so wakin di kang itin wuriya
1: e
0: along sesa game dok kan
1: ay magis dagin kabagal in zikalongel lal kalas itin a ungan se dakefia na magal kwa kanene ki en kosan kawe ni ki rusa ngwa ke la kendeli egel na men wagel almati tingel indreng itin a janaki la lanjaw na men wagel al majram man sialang awuna manin kense otat tesbaye ala almel ne bulong
0: ela lolo ko ko inkela maman kan jugar tarasai
1: ala yitar bas sadir janna go entar
0: kan go ala se batai gogal dola kele ne iting don ka bima
1: ya do mi da
0: na na magal bim baral min illa ke egal namat galle ye jawab mi man egal ken kela ta batal doksa son kiri man egal namai sin kwa ye lang ona sitinga nyen na dum baraga lokarra man
1: lokarra dim baral
0: lo lokarra na lombal ke om tok jawgel
1: na ay kendel yendie muru ya
0: yen kay in kaba yo na dora o ngabat nama lian sare nga ko manalo sa karra du le ko na sikaliti ya
1: den du lele
0: egal na na
1: maro afa ngajumung
0: afa ngum man nama dok bat ideal meni asa dora ingana ago ba man ele lio lang kadele o ngide bat na baro uto adi umo bat na kwa ke na bat basin kurenga ha ina di enyo ron la jiba
1: manga kere ba
0: ha dera ba mama ndi ngrila kaba sin di ambat men kar ramen ngala go bo no turin te tul len ko rel man wala arka kelam ba man
1: ne ndi nana nga kan tori ga di ngrina
0: egele ka so ga diske so ga diske ba min illa killa illa dual india egele albe yela ngel lewu ngo liana ma bat kelam na tombalen ko la kay elba menen turil tire
1: elana ma kilman simina parayna kawe ko sai
0: elana ma elal dengri kilman simina kawe na ma yuna agoy dele lo nan dule poy kala na gal ita e balangi la juta tan ki aradibe ay ne ban gwalal mas apo basi de kwangi len woro de korolon kering ay na lole
1: no umiljawi
0: alma ago ide bat na ma kwade kirena don kanin na ma singo yoko na bi ay bat na elona sim burin ite dengri dola la banda dig na ma singo ay lela ki dolan gede ngina hala kawul ba ayre la asa dola kay no uto akawire
1: ha lakin de hekele kel kwa mele no man jammay le gel
0: dola kani
1: asa dola kani subu ko kay kedi ka singalo ba kay sine subu kay
0: egeliye na ye yenka yenka me yengal ba alba subu alba ni so asi mo mengi dengal
1: ken makan itingala san kwasi arraka utara
0: na yiwudi wo krenkan gan mani but uto njewi na nas mani kase den in etas list kay
1: uto njewi
0: ya etas de kari
1: uto njewi iting dok ye na a konjola le kerji nama ine den dara jayngin herale dok otanga kitin kayin sino uto kitin gersing ale longal otanga reski bullingan doran undula na kwa yensi kawe na ila longo ise kingi si jigite wala tabungis do tiwala otanga to lengage naka wal kwa taqlid kariya otoro ini mo ko na do utanje yun kirsin maran kase besi long utanje yugelie kide ngo rekansi sogadinga ken nakasa
0: bat bana barakal jarnes agegal ide mamanye ire bat na maso akitu linkitiri yamang dama sina na wu alam ko bat na score adden ka wona tin koro jaba no miljo na magal arakele ne no nungine kamal jide Egal nama
1: kaya ni. Alat kaya ni.
0: Alat kaya ni. Bat nama segal kue dekat dengan kau esok korun dulu mak. Dua ribu enam kue tanggila. Bakia. Al kaya.
1: Kaya kah kaya.
0: Nama ingon nama seng wajib naji hai kue. Aji gisi kang mungi kaldie nang. Kita so tenai kie nang kaldie. Nama seng kaya lah jiwo. Indaga lah bay bidem borus sebab nama seng wana kai. Nama seng kalau otak yang kerja galdumua. Galdumua tanggila ni na enang kedel gol. Egal galdumua ke. Na ingu bat nama seng otak kiri bat nama seng wae. In u asa so ka kire mingi ne alin kama uton jeyo man na kingaluma kenen man asa ka kire man ille abadara jayngi herale awngi ayina ila wo kerengensi ingo ay dombere deg la kena embelesi nan kwa kasi du sa so ngi bututio
1: kise ye a otanga kenes angulinga naski bulinga kor angula a marang orre kwa dok a ayenga sunga karuli lole alang wutkawa na kila watasi sortu ka kawia idingi ne a kila nina utonga jeju yen tindi le kana ngenkeminga alango yesu utudi koke asasonga jamaili
0: yang
1: nama ingalu ay nina kila osama njani ilalondo asa jusele wala jole ridik jibitia nama kila maran tindi ngenkeminga nan kwa ki tindi kawe asan kwa na kawe al utudi kona dia doldol
0: hay
1: egel
0: Niki imbira kase wara sen jwaba
1: na, na nama dog ile jigenga kai abadigi si uto akawye ba dogol ke rimar ngasi do basen kaminga ali uto nya na diben dia puka yani inama wa inama ridig anga ile nama ya nan dogola sursi shajen kawe na awsa kingitia alan utka wa alan uto kawye marang alkel na kagila uto nje yu ila dele oto sunga ko senga kai
0: dimbele sei
1: Oto songwa kusia kini. Marangkawa orre kwa ndem bulinsi ausa ingiti. Alugutka wene mankena otasi sor kanye. Marandok ilonga uwo ngasi alkimo. Dogi singgengi ni nye denga la angaba. Yeniri aldubu urengel ki garebi ngere.
0: Ya menke garebi ngere.
1: Nagaldubu ngangete.
0: Burgumburu wala
1: isa baya. Burgumburu. Asa burgumburu. Almentori kordi kiana poyi. Na ekori son kora son akini na foye der na foye na madayen kayen kwa indrenge ne mo kumme abakila kwa mburu ngale jegila burgum buru ga nyanga si uto irin do ko yeli
0: hay hay
1: ki kayen na mas do indren kum son akungi do wala kilal indren kari ne ka kiriki yilla ne ma indren uto ko yeli mas ila lankeli
0: ne legal uto mundu on kariya
1: egel liya ina yen ne ma kwa na men gama allan ko yesu uto dikoke asa jammaide kin ne ma ye na konjola kay ne gal dumo ngette kila kul na dog alam masinga kormile kawritia kila na maru kul yenkei na kila lang ele marang ikila ingiz long tulle na kere marang majaramba ya dog ilo na otanga kusanga kaya ineski bulingin dora ungulua na madog kwel ay nahandeen tile otanga al keranga kaya dog anang kila si kundiye orrekwa al otanga keranga kaya alandele nungi tulle kawriti alang utakaba asan dog keranga kang kusanga nas kangul na madog kwel dog ay kage na kayin asanden tille ki bulinga ngoronga na kayinga geba nas angulinga na kinga si nyoke jawitia na makwele lole alangudo ko yi nas keren tullen yi ngogi ay jijjul jurgulola na jiwosa kage kernga alkayne undula na dayon orre kritia na ine yidok na mas setting kuro
0: ay dumbar nen aldina tere kurai gi na aldisanen kurai
1: egel na kabini nitika namas itti sunga ndiyo kunsu almas dayon orre si domon kago inegal kegil kayge kal koronga no undula ilole nagal undula dok nas orre kritia na nama ine setting kuro nas kayngure kayinga ine kegil otanga kerngal undula dayon orre kritia ki bulu indora
0: tarasia
1: Kaying was na kaying adayan dara jayngin herale uwa burgu na mayay nakana otakiling kangul kirsing asa angulinga alkwa takali da kariya nakaw. Ine na mayay na yungwa al otakiling ng indalinga dayang orre nasin kwa ambulinga lewe kangul nasin kundu nas orre diyo kaw na kinga is jigiti yengi. Nama asoka mingal kela saye nina utonje yunga na galduma angede marang oton sogle dola erikeneji jelu nado kenes angulin na kwa dogen kaminga al bulingi wala gal al jammel birnyingi al yangwe se birnyafi na kena asa indeling na dogi longal denkerin a koronga kay neski nga jigitinga wala gal long al otanga kay koronga ke den dorawndula
0: ay do embara jibat jijegilala ye dulding ko ye malewo pakatia kina mamangal ela degle koro bat degle kerina gal ela le sonjitiga sa son
1: kaigal
0: hai ne ji aja dieng ele apagul ba wala dieng bro pagul ba jikin wata gi
1: na ka gegel kan as qwel ba kangal itingal wata kuli ji as qwel kay nondula
0: ak ne ji e alka min tori e badul din ku e kinga se tarasa te baba
1: e lom fi kinga lom fi e ele tewa bay taras tegente wa dim en diol bay ranga bay kalas bay tim min pena ila ranga
0: nambe ni tegnera lo bal dig din tarasa pe baba
1: oto kul gis ja
0: e gen na ji eten sogle aje giraba na kwadi kelena na enkamme ensi lompi alpiana maratimbe nga sapia ba
1: na kale ka tori nga saja
0: ba bat je giltimbe nga sapia ba
1: ni azawriti ba
0: kin kan sikul kengi
1: na kalo el nestimbe ndirimba
0: al enkamme al darmasi tolle ala pia ba kal
1: na ayron darma ki nga sake wala kulunga
0: ayre la ak darma na birnya tagya ba jura baylo na mandaran dendio birnya tag ei bat nama enkamme agaliye al oso made yunde na jaba galiye
1: oso mai
0: egal
1: ne de dingwe oso masake
0: na gel kan belende nga mai lay eten sogle na makere mang na suru asi jure de kurul mang ei batal ka wonele
1: na ka juroy
0: do al wonde ngu al wonde jangosi en belen tarasa lay ba na de si jaro tere iri ak era birnya lay wala juroy
1: ale lawol ala ka wo tar al do melen ani sigu tarasa la fiya ba
0: tarasa la fiya ba
1: asan redit test ba
0: egel
1: ni ne kilon jursuma gol wala kormin jursuma kene ka be yana ngal tori kengel do
0: kene tori do kan itin kere marana kan erdigel nen kere gal
1: olo yi
0: egel
1: ay
0: na olo na ka be gal kasi
1: ay bat wo burgu bele disigel katarang ener no ndenga rara ba
0: degila la
1: aye ka wala salumba
0: nami
1: iyo ye
0: nama
1: kudu mbara nkwe oro kaiti kala na indireng a koso kena kom nama skaiti nama elna jumu ababa nama oto nga sang iyo
0: ajegiraba
1: ye izi kwe jang
0: ajegiraba kinsi kwe jang
1: na sembira nga baji bastala jang aye jiwel ba anaka alimi amba nama alimi kinkwe
0: dabajio
1: agali me adamingo yambaka ay gitol ne dikaye ndikoto kay bulone ne jiyoto en uru en erisial jaranga otona injiro focus sojjanyena
0: musiba pa
1: anjoba dinkiringila alkerines en dombre janga
0: musiba pa
1: namate budu jewino masla namase ko ayla doingo kay nanta kay daga yuba inyala yaji nyemun asakwa ulu kay na surunga
0: yeba
1: kulitia
0: eraba yei
1: ne inyela isa kingesi mpulingi desa duolo mfisi mbele njikasi tulela jaba
0: dibadba na ela nama kenge kela nama iting abuanku wage al mera mage na kela nekawe nama gala repado kerke nadok itirik ilale songa pay akjija gila lay na ete duosi surde nanto lay namberi nyay den darma nanto lay namas kundu lanske eridik kulite ana diko mala teringa kurse le ya duosi ya namas jalo made ka osurke le diko
1: kera mona kwa fotala kayin
0: enasa kwase amertinga ka osurie
1: na duosi iloni na duosi surkuye
0: ay bat azjake ba
1: nas lo diko sai
0: azjake ba yeba
1: na ila dog nam kwa dinga kwa fotala nga nerji majramen ki nae e ki nsi dogis denga rorongo na du kwa dinga fulage na dilla ci kweli na kwa dilla nagal kweli na fulkin kweli
0: yi ajegira ba
1: kiki ngasi yesa lompi ayla koel kiyala ngi nankalo
0: kan kidaran kidelinyet menenga nga
1: ye
0: kidelinyet menenga maraba jalla jona jegira
1: ne ka umajram boyen uyangi ingu
0: yago
1: ye birnyenye wala gal day ndiwe ngama day onre ngama anyal buguli ilalon alqului alqualon kriya wala denjay al yesilompi fiya
0: lolo denjalom ela baye silompi tassena ntewa baye inanda
1: buguli
0: elena buguli batba
1: elena buguli
0: na elaye den sey
1: alqua kama ane al jamali
0: batba
1: elaye bugul
0: adigan
1: yani ne na lomba alki ki ulu njalungi
0: lolo
1: kan kiden ton day already ko akay ndunan nan digu dirin nan ulmel laki maram buguli
0: batba
1: na digal nan ki ruriti na day na golu buguli
0: batba
1: na digal nan fukai nan do buguli
0: na wonken senga kera ke kenja alki ngasi bat inan dom
1: ki ulu alki tewa inana na makienka
0: batba na inegal ay jegil gal
1: ne donc incoming a al erdike donc nas kwa kangule al duo yango e kwela lan itinke ban kwarang
0: Denja to leba una inankau inela kingasi dainwo tewa lombi
1: asoi.

Bella na kuing ala kengo adang ile beladi kirgel ka ala de ngane kirjing tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim bele tongjis im bele al tonga au tonga au keng tondi gilala kuing ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilumpi mala kwede ngai kwa im bele le kasana adanga ay kalung imbele kweding ay kwa kweding ingwa tonga okay ton dik nyoke ilamen dawlong ele ba fay ba de bidi dinga ga mang dawanga ele na na ire bidul ba fay di dinga ga tonga dinga na mang dawlo songa ela ba de bidi na na ma imbele lombi kweding ay kwa benas na skelkum na ka kelma songa simbele imbele di kanyuru moleka ina na lombi na kweding ingwa al kwadi ga kengilal ezi kwenye bay galina tongila anake anin uroji to nyatindi bule wala ayeri bule kwale kengale bule wala kiz ela erbetzi ela wala ayeri ela indo afaidi ba wala lomvizi baza fiba balomvizi songa kwel idi na lomvizi kwel na loka kire deng anai la de kilma ke lomvin deng kwel la de kilma ke kire nema lombi kwa de ngwa in ule ada ngin kalon anin gudan jitti won dawlo akin jettin dele na longo jitti okin jettin dele den tole dio dawlo on tole na dawon tole kidal undilu jitti won kelel ki wazu bulili idi na kiyadi kwelna ke den dora kea lombi den dora inal te dele kea ada ngin dio ke in dora e kiti on nyetti ni kidile bulle alombi alke na ka wada ngin alang uling izi ada ngin along tong kakire batong ilay ala den kilma nyetti ndi lom vezi kwengi na kide nyoro nyetti ndi lom vezi kwengi na kwa kuda kuzijiti ngo kwe lakin ya ina kwa baka khalata lom vezi baza na wana yi dora ida yal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa zi tabu nga dhuri ba ili ina kaya nga lakin lodi kwele songa kwe na kire kul kwa nyetti ndi lodi kwele kanga na duwalba lodi kwele jio lodi kwele jeng kikuwa mbakula raba u haba min lo tele jio kwa lodi ko kwa kana ma kayuni ni jiji ti ko ene kana neki ni sudo aji ti ko kamera ka wala de ngwa benna kayin kilma kui du kui lombin den kwele na lombin den jalu le kan kan tabu ngodi lombile du kui ila ki ngod du kwa ke laban ele din kalong anin kinu ran nyatti de

kurungakawi ela wong na utaw kela halka in kosean kere ki toga anka weba elle aba ye inkwa e alan toga pengia ki ka injanyi nga nyetinding inala nam toga elan pengia. Na kwa kitke indogal ye al daim baru ngong kuzi ngi kela kwa zay dok kola kom lompele au una lolo la ya ela una indok kese unse en kuzi ngi al ye dense itale lungi alan kwa nyetin kabong ela talasi na inala nka yegal namayena uo kenso was ide beta nes ide agenye mara kwa kitel kaye dok alan kien tamole enkaye na kien jurongale enkaye ela u alba kidaen baran kasa kidaen baan kasa kidaen ditanin kasa alang inalan kana inalan en sokata bukwale al ete en silompi bwa alang kimba na tartuni kawe wala alang kimba nasurungan belenga wei alang ela duwasi karinka alie na toreke en kasa na edeng huwei dok kain baran ke inkital wajanage dok kisense na e na dok dawanga inan tarage dawanga nang longa dingale dok werege kise dok kenyete lompi ndoa ke in dok baskola kom ela u nelo lombi dobi do ndello aliete wa yese as yiti aba maraba en kwel sanje si terige si terija ke dora itali long al dora seng elai na ke dora itali long aliye long alangi skin kola ke lamine namas din a ku se la spinginess benya pia wal gal namas korro ngasi spinginess wori ga jawi kital long aisa jisi indelingi maran kise te dog baye nang el alangi skin wajana si dawa ja ko kital wajana ga san dawa pia na kain e wora kital kain dog alang o na dog yensi kien kilma le gawen pia na kien kilma ka kire pia alang dog ki ko an arakare namang kain aba ko kital dog yena e wa age al kien tongan sida dogye na dayen surun ngun kuzi ngi au namay dog lompe jano na lompe gen sabur empia utongan kital kay na dog indelang enang. Elan sa baso geska minki boray na ke bora batay eten songle na ba dogye ba emborgo ke embang alye na kerre kundul dogye na dayen orren bela kirsing walgal dayen tongin ken bela kit kirsing alye al konjola dayin ton diyo ke ngwala al konjola dayin boru diyo ko endayin surungiri na mankayin semengan diyo na mandayin warrengiri na mandayin beleng iri kin nama yena kerri kundu na ken konjolan kirsing ela wun alan ki sur kay titines ki guon alan tin idle kago wala alan song idle kago alan konjola sur kital ke inkan surungan kilasi alan kapo alan utkanes ki dokta bong mosot ka inal eten sogle yeyina deldinga ke ilole na namaka kwel nama inkwel alan duobi duo den kilmasi penginas boraini abay lona barangire kilmason doroga nga di dimbara utoa kitwe aljia jwe liba walgal kiembar nga di utoa kit kawengi albiya boyle nga ba ete nama inkwel ete la soga la iba asan jayin nga duo dimbara ngire kilmason dorogi lolo ela sog ela alan baungina surunga si baso ela unne lompi do melen kidik aji abas dimbarangire ke kelma sondorage wa bani fiya masalan wolgal dimbarage se rigiti fiya na ji se as jaso ba egel yodo ga sin pa so ba na ba sa pa so ba koron kital kein egel woriga icing e ba kaun ela unna ma nin dintas ke lompi do girgo de ke na tara sai ba na etena ma kuel dambele alki ko lan ko na dele kiri ne kise ona mai kai kuela la yin kwa eten so glabani fi na dule kuro abad dule koro basok diwa ina ela. Na so kening ela bas beto na nyanga. Namaki insi kalum sogal eten sog al jidele jen kito al dule kena irike. Eten sogle in sogaba nifena dule nyanga na poi bas in kaluma sa beto na nyanga. Na asang in kalumina sa beto na nyanga na tani awo ingiti ba. Kike ingenyan nyete awo ingiti ba tani naman inke. Na saare ngal undul bakeri na diwa yi. Na jato ngon undul bakir na diwoy. Ine duo walgal kwadi abaki enjuru ngale tole akaiba nama inkaminga al ete ning injua al hati ki belenye tal kwa kamia egel jato ila hat dogal ba yey lolo kimba konage kuldiyan kwa nkwana kimba konage asa jay nye bako nage na tiriri fi mara ila jong asa jonga inalang keladi was bitul nañe ela wona jibe njegil din jalo mal kani ja na ete ji asin jemil ba mara din tasle basin jalom al kergele kika kanin etirik sabiya na ete namas etirik mosot ja sare namas mosot ja to namas mosot ja na damalang insikalum kise sok al ete ke nañya asan jalom yala bal wengiti kinal basok obal ba konasi ne kilili
mara soge tani anasitabu gereng ayanga liri yonga tani.

se buliti ba ille avas jato ba ite gi gio na lompili gio na na makwela na ngwa ete kika kika nje ngal kai al kani sok kani sok si inkaring al toy inas beto mara ina etende soga sok diwoi ai in sok diwosi kastare yo wala kastare ya na ji al dine lela wal gal allo lela kani ngis lela jangute na kani ngela si jutum na ari kani ngela si jutum bele kani ngela si jutum wal ga kani ngere la si jarrati wala ette al sok diwe na la in ko la san do ker yarri aba kani ngere la tolle an sa jarrati ette en sogal ela namas do gerre namas do gerri aba tolle a in gerre nama gena se la si nyingi tirik namas do ker dik mosot ya mara aba illon na tolle a ke aba ela sin mato ya na kina men kartin eji eten soxile jutum wala kani si jutum na kirik algal eten soxle diwos je nasgel na ja walgal na jutum yel tabun jong ina lombal dal kerinya wala tal bay dal ma janma jutum na on lolo el ete digja na bam tiyana etirik tabun jo ay sarele dogla etirik kerke na jutum na bab yor na tabun janni wala illon al eten soxle aljain bam kerin ren jawngiti na kerin jawngiti nasdim bam kerin jawsin kiti nan tabunje na ma ko la nang illo si tire songa kurgulo inne kida ngor al kan ki kan jenga eten soxle alye na kin kusena kin le kai na uto wa kin kai nes kin azi kain ta wona joro wala sa son in na bor wa nyet perra kan bor wala na gal kin galal dara ka yones kirgulu kin ba nyet urwa de kalde na urwa dinga kitake ba ki sense alang al sok diwe la alan do bamba wona tabunje na adi do ke ten sok le dori ba bo na ko la nan tabunje kering era ma dori jumo al ko en kama al ko ar haw kawe aba in dori ar ko alan bam tok tabum bo in do ba haw ko in do na magal jesel ay ki kera ko le la kan wala ko akid le kan al nyetting ar kaming alan tabun ko na kering ka ngi ba na na ma ko la san kay njuru wa sitarika ine ko adi la kay ndain dio wala gal dai ngore kay nga sana do juru wa kera dien dio kay ngala kinga si ki ala fasini na keringjawe kwade ta keni ti njuro keles ke ndio na kinga na tarifi al kwade ku ele anta bunke na ina kwase kering kawe tia na na makola sa en kalum illole ay ji orre duon do tal je ngola kwa kital bay al ele duon de njuro kenta wan dio ke na skay na tarifi ele ji sikikin ay nga ki liringa liringa keringjawe na mangi te jone na ji kering na ngay de ni sana ele duon de njuro din ta bun dio ke adiki dinan dorai adiki bullinga kergan dorai adiki kan dorai kinsa el gonjuru kinsa na din tabun dioke na jisi rigel wala insijal mal dok uto ka nen kre tatawur al tatawur dioke na ela al duoki gonjuru tari ala apiba wala gonjuru al el na tori din si rubba pe ala njalo wala gonjuru al el na tori din si nyokoto kran din si namas deng el naja nama juru al tarifi badeng na tarifi din tabun dio gi nama remote jang namas argiti na banniki ay inalan sa jeng wala in ninja din tabun ka mitil kena meleng lompi ay la juru ini mara lompi juru ala ini asan asan gi jarri la ital ke lang jasan din de ziki jergi asan gi jarri surungere lompi asa ala jisu nando ho inas elba alamba dojang namadu gel lompi undul nespi na lompi undul nespi lolo lompi din sur adanga kit giz ja asan jiki nga tari ya na yegal na meski ken kurunyi ali degi ya kai al degi ya juru juru ay sa ya din tabun dio juru daranga niske daranga piringa is na wenga os dio kele namad darabi daraba den tari kenapi juru ndio darabi daraba den tari kenapi tari nga kayin kela nyetting al jundia alan duldin kwe ke naskie ete nama ine kerino korona ine kerino koro kere darang al diokin mara illalon jidok joro ayela kani alamba kien dungu inje walamba duong ela ela duo kering orre kering walgal bulinga kirangi nama el nama dingi si nyokotokra nama dengi la ong ye nama karrake jisi nama ilo ela joro asa tari ya wabadengi ye nama remote nes yeki argiti ina lalong wala illon jirok alba lompi baj ini ne di njuru ini jidok san di njuru tari ja wala jaining na remote jang
kin na na makensa ga barna kel keting tenso gle numa kumona etenso dan burun ken ko je kin aliyenas inan so ungi anna man yenas kwa bas kein na kuzel na kya bas kein na jeila na kwa ba kein na skelleli na kwa ba iska kawe dellen kan ere una dan dio walga dan orin dio kwa dis kegena kwa rimo tage ba ele dellin marabu dobi do den source in iwa kadok alba in do an na dobi do lombetewa walgal kadok alba dobi do an in alba ke deldin yana ken fi kiden juro ka asan in bangis do ki jirgergi na kidik dog na makwa kein na kundula na eski koran de kergite ak koran lulla na ji asen jalumba ais lomba duenes ergite gidin te bumen jarum e benjamin e al inan kwadi sin namasgal kimini akar gitia kwadi sin namas kimini akar gitia ele duwa ba jegel na gal bulon tiri di njuru sa so te hey na kwela lan denja na denjuru ele lol buliti ba ndi ndi yo burel tan nama el na sele burel se kimini nga julo ele burel di njuru ndem burel ele al ji jaral i wosen ji reajang na do raja ne ban denjuru ele di lole on ela burele lol di njuru ke na meske mini nga juru idi din kel manama pe ngina ma nyokke en te an juru di nga se lana ma jaran ma toga ja de ngna ma lama ide on lana ma jiki de ngna ma japu gel bas na ma jenne na ke tare jaw lakin mara as jelo bal ini do wala kay nigeri wala al jelda kay nigeri na di ngulu ke na jiti na di ngulu ke na jula etten ma en kam en bar nga ke sense etten sogle ki dara nga nyetin le al kay walga lobi lo alba kay ngalba orre por kan ki sense kwadis kayinga na lo alel badile wala lo alela ba ina kaun ina wuna do kwadi bang ele alba onga nama ami alba amina diopis ngana birbia nama karlampo ya kalas ala doy yalba yena sagina ina ker ala ake ba lakin ki ning kwa jamal tagatini jabanan tagatini lakin ari ker kena do kelele so tagatini ajana ji aba jamba jamba sourcing lo joenge mending alan jain sourcing tari joenge alan jain sourcing tari ajinga kidja alan jain dok anangi lo ngalan so tabu kwale jaimba alan dok ouna jainga kit ini kise asanji injalum kadok del dile lombe kasal bac ini na lombe kase ho aisael ba barga dobi do den tamu injaki ase lombe del dile ho aisael ba ho aisael ba dobi do bas el bas kit ki tara kena ini jina mangi joro ini kungi gi ini tarnga gi ini surgi ini kagi ini kinyet timbas dua bido de entare kenas fi ela nangis dombare do adembe al tala nga kay kikela tala nga sa santare ba kise kida ngore na da ngore kida ngore sa apa yo jongone jurgulo na jigida ten sokle ki borongo so ngang kwa kan mosel boruto ngi kwa kan aba gilo le kela ki borongo so ngang kwa kan kwa kay na ki borongo borongo isinje nyol gal ongala la ngi ni ka gol na ki kida njalo ki kwa neken orre balamba toy ngolan den wuro kaw na manin eten sogle lo itle kago na doker elena haddo ina darante wuyetiyo walgal den don ayinga al doke gel ke pal ela na gel ide dio dim borun dio jeng nas longa nyet gelum longa karalas gelum puan karalas gelum lo longa karalas gelum madilan karalas gelum na man do elal kuru kildimi do asadin surun dio lo alomba la sin kare kuru kildim na aslomba ade tabuina ngawe algis doite na de tabuina ngawe ai eleles doite wala tabuina ela se ban jal kuri na mamang kuru el nas lobuna na burel tan malang ki ki kay ngay nga nyetti ngay la keni na surun dio kang na de nga ra akere ngal ba bida kulete na mangal induo el na pago kuru el na pago na skinga si da mburu ko jo pe na mangal kuru ko ela lambu runto bu en kuru ko ela lambu rusi ba no kuru yena burusi bo ki al orre ko kan na min suru le kay min war al kisse dang in eski kormal kinga selon pene ka ngi ilol nama yana king coming ay eten sogle barnga adi ko ilalon eten sogle alan dir rion adi duin pay adi kurung kerin adi lot bilot ala ay nakadu togan ilalon yana dir rion niki joru ay nas erren songa ka ay long alang ay alom na ka ay long alang ka an ki ay long alang ay kalom na dai suru long alang ay lon dai mboro long alang ay lon na kain darang ay long alang ay long ka ngui na kwadi erbeten kwakin dela abu duori juru tolle ela santarifia
alange harrem via jorule jinmas jenele ule jowbas ele ubudesa duodele jiwel duoki mingwar ke kwam bullingan dorana ki adiran dorana ki kandora ele duondeng bondo yang na duo el nakwel alange ele bunding lerang jibanamas jeimbas nam sursi ele loli jigiti sibas kisense mara yebo kinga me barnga duobi do sel awji lompi ya ayla pia inete obalam bondo yang lompi ayla pia ina pia ba azan ken di njoring suring ken ada kenal ina santara ja ba ina juro si bizat juro den tare kinin le soy giaba juro ntare je kise ker julo nas jerre nge kala jerre tel kise nas lompi ken tenge ajo na lompi ken tenge kala stare ja gina men je mbanje tarase ni mara aba ilong ne gisi lompi impia alamba jenet ki don juro stari jaw lekin ala namba sursi pie jaw lompi na ko aba jalan jenet alan gisi al el 12 pens de juro ini ne gisi pena di juro ini en gisa ko di juro ntare selan gunde la una el don de juro ntare ja na aba ka ngu yelai ka ngi ini gal ka ngu indi ngulo gelangi na sinjidi njari ne ke di nja eten so le giaba jelu nas juri surja na ilong na teyaiwa kaben jemme ngalan wona alo nama jona teyi anjalo ka hunyi ala ngira de lonos rubba ke ala lonos ume ke ngadis ka ke ala nyetti mbona dente ya na din sur dente ya ke na juru dogal jiru nas urungo in juru sel jalo kwel kal jalo na dokte ay balamba gibbe ne teyi sural jingi na juru diena teyiwa kwa ke nen kama embele lolo digal ke galami aldo galama piaba na aldo so manya wala do guta piaba lakin lolo inara ngaiba do ke na gut pia ke se iso ngas ngas age nas ele burundi yonke iso age na iso ngas ker ngale nyam pal ali ya mata ker nga pal adi ko apota amburu ngale adi tari nga amburu ngale na nyanga lo ker na piaba la juru de mbaske na rubai na kila rubin sia ko elba kin ko lan do sereta kello bana mara de juru te ay kise Demun senang. Kwa kila insasun asken, adi ilon na kila kwa altori kain, na kwa si karitul kuliti, ki kwa mbulinga, na ki kwa sasun ekiren, ka ngungi ete soglen na kundi na ki ngonjala kariye. Dien diyovan duotok wala kwa ou izbarang al ki senses, kumina era kwa ngelal kawen yaba, kila ba nyet pia kain, namas kiwe ete namena iki, elensina ki ala kwelba, kila mba itka namasin day suruz denkel, wal gal kain kwa si denkel. Nyettingi eten sokle kwa namake ngira lo na luna to so ga kunyewa kwa ke na kunyinga na jika ngungi eten sokle ku doninke na barun tarifi alan suruke doke na longa teyapya na jundi na kwa dele kayi doninke na ji eten sokle ji wala Ruson keritok aliena zedi au ela se doktea ajaba alan zedi elna onna kiro jingi zedi aldan surun zedi alan elna kiro dok jingi. Na mara jangwite ni din juru ila se nergiti. Waa ila na kape awa kape. Ji din kaisa ya eina kagil eye longo la la. Kal jana longo la. Ela una ela duo aljiye se janan. Kedi kal kenat borun tarifi wal duo tal borun tarifi na jiye se janan. Na jiye se janan. Jikal ja ding na longa la yedok in kwela ngi ding ja al del le songa tolle yedok na el na dile pa go jeba jolang akuri ngel na ma jenguri lia ele duodok no sebe en si erre ngela ba ding dik ja na del le songa te ay e kel yedok alam el dile na ma ela se bal ji jwal ya ba kuri ngel na ma kuri ngabo na e ba del le mbayin kwela lang bayla te ay ene elole Nama konjola ke inda yangore sa so wana ke ina tiriri pie wala dora jarang akeba. Mara ingisa mimbar nga kisense. Dobi do awuna denjoro silio, dobi do awuna denjoro harrem pia, dobi do awuna harrem yeng. Unse yang sabba. Kise. Wala duwa diimbara se gosma ajelba. Wala duwa diimbara se bot aran duwa zjelo ba. Wala duwa diimbara se pal ajandi ba. Wala ki duo kere abou ba ki duo kere, walgal ki orre kere, walgal ki duo kere, alan jawngena injwa al induo ina long. Ela jalong alba jira duo se jema jidu ba ina lan jalong, al injema al yeto lehe ba kise. Al ina mitil ke na milenji.
aba in lal in jamma ele do jitti gi may ndin ina jamme ne din sorte gi amene nge gi batal te tere jam wala gel te jam din sorte na lanja lakin lolo ele wonna dombor do gem benen gi ala jamma sa do osak nuy ke din sorin osak ajelo ba din nuy ne kidik metil kenen belen kintore is kintore nga os asajay aba ke dik do si inan ki intok injima in do al ina long alma nuy jawena ken isi jegel is ken te boy jawetia is kinal ba dile woni tay nang te azal de 14 sobre ngina ngel nela do si ne may la dol ina long ine ele do mba tok yel jijima ne kim is ge kenal tore kin is fi ngena gisi jeme gari ngere baranga ki seze kina men kam yeten sogle sogo ho akundiba ala sogo ho do yetia nama in kamming ay kenin sok aliana diwo kera allo le kenin sok sikas ja bam bamin jabun tabun jo ngalan do tabun jo inna kansa bayna orren sabana ina borun sabba na ina dog din suring 15 kilometer so le do din suring erdi ja bam dek ne tabun jo singi bakki kan nas ko singi ji do to bir diga ja bana ji tabun jo singi alki tolle nden sabbay egel inang bakki kan nas ko singi kawel beten sok le do duingi wolga duing orrey na erito le pia na longa sa den source pia lolo kapase ngolal al pia den to le eral pia al de le longi te al dengi kapase long asa ko anyete zi pia do adi mininga sa bay annan si ay irel ko adi de le erdi bako media annan si ay irel adi ringi sa bay jaron ki tasa kel kay ngena ki enkil ngena de le kana do basko media adi gutol len den sa bay alki ngwaye kapas den sursi pia ab jarons ke da ngor ndiwal do ki ngedo baskiwiti adele ki akwel bal ngas erto dok kin mampu ki en tay marangeri mara ki ba kasu kwel ki de na de kal ki akwel ba eten sore ad del dine ana tawan dio na do lobi loko abake in nakal ngita na lobi lo ban jeriti aban jwal jeriti del dibe ana tawan dio delling al duo nyangana ringa di bulo ko ambo nole wala digal gogal len duo karal digile kere sa giya janumba na rindik si bulo na el alang el ring si stari pia al tabun jongi ne gi janum sangal tabun duiti gina ma jangu den ke ngala du sa jonu ma el toyle jawiti illa toy ko alle al jutumas ke wala jutumas ke wala ko kutumu na tabu kafe na kenge gine sen fa in jamming alamba erele yem bas toy ko ngala si alba el si jutum bas del dituming kwa kutuminga del ditumin ki ken jaloma kidal kwa kalwe al atangan jelna jumana illo puto na na ingilan jelna jumana kwa kutumuna ken na yelna jelna jumana kwa aba jumo kimitil aba jelna jumana indor do tong surule enan tumo ingilan na jumana do ridik ire renyi al kwa tabik kamya inga sorobel jelna jumo na do tabik ni elasel irin joy na lompi elansi irella a irelba tatawur lompe tatawur sia irelba ne tatawur ki koroga songa eten sokle al torik duel ne sin kwa al ele ridig o wisina long ne ji koraga ki talanke jurgulo as jaga manen ara jaran na aba sok pa wona dore bulu al jurgulo kal jurgulo le ana den ara jaran kise ele duo kase tori piege sa pia wala seines wala sei aba jumana pia ngane sia ji namaz jengo tawal namaz dora jual kise ense yei aba ko jumana seyanga dogina la jundi ba aba jumana seyanga bakere jutuma ela ngiri al seygal aba ko njolan seyela se jundi na kere ase tinja ela bayin kerin joy so wadi aba jumana seyanga se belewa gigal bas erdi jen mu jutuma na irije maraba jumana din sa bakin jay ngale elna is ko jojo pe kelo na ya ko ko jojo gis i basin jiwu ela ri seyang to lela ke aba ka alan ko den juru stare an ko den je juru ker tabu ngare wala lompi do bi do sinam bac ini kin nana ma ken se ngai baran kin en kirtin so al dioy kasja awle ki dek naba dogye na ko lalay ngwa ji al minding dog joganas jawla sok dioy na era nama dog udi ke na sa so ta gatini al yakai asa soga jawla ay menin kidi lompe ay sa ene fi ana mangi soga jegi nas jawla ay ki dinjir gon ki den ayron
buten dinga la ke lompe mani ngai ai long also diwo ina jola njana tawunjo ida sa jola mani asa soga jelingona na jual modjunga na soga jelingona na jola ina tesingina njo lompe sa inje mengal ke barkai eten so ne sogo ungu na ka as alngi ba ala ngana ngiz jegi al inang na ina o ai long eten soga sog diwo kadile alto lenga wel e lompe gani maranama elaji real juel na asa jalmal juel kise alanki dorasiyengi nanki koroende ndoraba alangalina juaba al doki koroengi rena juel albay eni banama njoma mangala eni banama ngala de kwadi nankwe aba ete do ajolena lompi arini banasare jelona jato jelona ingala eni ba kwadi na mbeleng namawan kuru yungiti na mbeleng alba awba sowela eni banama ngal adwela kiloro ina ba owala jamani ngwen asan gidin sorsi gerring ay ela teri ela asa jawna ya aistinelba ay din source engering ay meningi teela jang teano ela digla jang al yekwel tea ela ela jang al yekwel inna nama do kwela sang ena engering minding kinna nama kense ka kin ko jo nyet kalalu kwa kwa kiran woro gidan ayo minding wela lang ena wa yel deldi ngana makul diang kwa ge nyetting lombi dombre ingis wo sempia dobi dosi alan joyi deri ngala joyi ala jare ba elawu na lombi dombre ngale arim mempia in kwa kuliang kwa se ka al ewa inala aba alan surkaringel inala ewa balan surkaringel mara kanin jaringi kien kusenga kelalepi kusenga kela se aljaringi na kela kusenga se aljare kien kela le gal duelo ko la jom na kasis jom kien kusenga kela se alka an avanto ga vitaga uto ga de ke na ki duru e na ina na ki ka na ki ka na ki urwan dang na ki duru na ka adalata sai na ka ka sai ele risi alan tuga ina lakin no you don't forget matan sa uto ga de ke ai ziyaba lompi lo ziyaba in si jalumji albasa ba jan lakin maralon penes nyinti alang eleri inalan to gafingi kinna maken sanga barnga nama in kam min keten sokle dayan worre barnga ki aba kwel alan tabunko bel agasa sanka mera ma akay nga bana ko me maraka ngisa min kisi dayan surun mas mera min te akay na skola ku ike na mera mzi kayna kom tin bitin na mera mzi kayna jigitia meran se kenes udon jittinga kelele ki yitia ay jininga ke basan do jidi ni si jinna en ena lande ngiri na meram se kenne kele en kom surungiri alye surung ko merami barasa dignita bun jo age baye ne en meran se kenes jigiti baki kan orre kwa na ki kan wona na ki kwan kwa ke na ki kwan abonas ki giti yese la gari mai basa jigiti ki kanas ki giti kika alko to wan den talan woroka wala den talan woroka ba san kiyesi in kofo aliye yan ko en tala le kinga silon pe yini kinga kiyesi asan kofo adi kusengan sa bayna siyesi indelen na sin kofo adi dorin sa bayna indelen na sin kofo adi borin sa bayna indelen na sin kofo adi iren sa bay adi juringan sa bayna sin kofo kinyetin asan yesi wo firen ka maraki kausa namakai kinal ba delle ko daran ki dole kai na turwan na gijin ko ya ani kapi ba na ji karin ranga jarum ba ai meram ai la meram ai la kinga kane baranga kese se ki in kwa kese aba ni fiana angirin tar el na kamlin si jarsa mai ningal ba udbalan ila angirin den tar si to ga bawi ki eten so kile kita kamba alan duo bara se daran diole daran ki dole ki dinin korana ki sempi walan daran ki dole in belenji ki yang walan daran ki dole in belen ka anin tabang walal daran ki dole in belen ka alke anikan jikal ke lompi beng na ki barngan ka sa birgi ngo mai na ele ari alke dik na ye jisi borura aslan na din suru ajem ba rin to lena suru ya ke ba rin to lena din boru ya ke ba ka sa birgi ngo mai ding na ela kusella sito ka baye ne para ne duwo ko ambaru ngale yene luna to bay kigitia intare ya injana doje ne na to ka ba ki girsa jungi
na kurrege na taltelenge kawe na kage kawe in kal au ki kan juro wasena in kal walan in teya kalan ka wona surputton inan kirgin walan ila kusse sito ka kawe kise kalum si abani fiya na kwa ka wona sur koyne na dope la ndembara se annan ba ke muto akiti ngal yepi na ka wona kikel ma sur koyne na kirgin osi ka alam de kise ense ela u aldaim brut kenai kingase kus putton tiene kingase kus sentiel ka alam se lompi ban woki trafem bien jido ko barse nyema kilul ban so ko jumo sar na jumo lompi nes nyet wo gene ste so yakital gayi namba ki ka andorai alam menin sur boy ni ela intousia menin lompi den tousia evel kwa tousia lompi evel kwa ingis kwa azur boy ni neza to al joingi ye lompi eza to joingi nama singo azur boy ni mara aba sura boy ni bakela baken tenge agena ken tenge agena duingi walga baken tenge agena juri aba wangi si sense na senan birigo nam mitira ke na dokso nga agena ke ne na mbere dayan tok alba duingel lakin mara ka ya songa ala duingel ba lol bete yam pare kol di songa ba juru ala nga juru ba dol tok si ala mba juru kim mitela ke songa kan aba wangi ke ngwa na skundie maranki se ekida men kamin eten sogle ji al jenes barase injamen ji al inanja lolo ji mending udi kena dingiri kena elese jelo na ma insi jelo indo le kena pi indo aba en kwa jisi ala ko el basam birgon ke aba en kwa dan suru si ala ko el ba aba en kwa dan boru si ala ko el ba aba en kwa dan si me si ala ko el ba aba en kwa dan bele si ala ko el ba aba en kwa dan ore si ala ko el ba ki indo balonga songa le bari kine gas balonga songa le bari ke kaun dokilma azia ba kaun lana ye adok akwel ba ye dok baye yi nan lang lakin marabat de den erken den ditining napi de suring den tas kilompi ele den sitilla lompi ele rin den sitia jamba kinana mena kin kamen kin ten soglet kin so orde ko je enan so mapie albayen ki ngudo delinge asa kwa kwa ala nga shaksian kilingele ya ani kapi wala den ton kay wala e kayinga ne ji inen din ton ajelo ba din ton sikale dukunyele ku rola e kala e angelu wa inna na me yene iskale ko antasli eten sok lenes kin se karsa pe maraka na me ngelal juru kwa ker ngan juru wa e kala na elne kin sinan pe ki alan awna pora kala ka ngi tora al torgi e kise na kwa kin na kwa kai na kirul nes imboru kubul alanji jay na gel na jumana skay na kikin ko nay dal ko diama jabat den ko marayen wo antorayen dog jaloma songa kay jaloma songa kay kwa kay na musa kay kwa kay na tawret kwa kay na injil kwa kay mara aba kele borun sabba na orren sabba na belen sabba kidal basuru su khosim belen sa baba to birkein batok birkein marakin real do den ditin na pikela le kergelge mara inin sa ba alkundula ba ilon alkwa kelen dieng e to gena kelas e anton kanyuntia saren alba perraki indo ken kape ken paga ambule indo pula via indo sona pia indo marga pia indo kapia bayna perrakin de do la ba marga pia ba ken marga reidui ji a sona jana se men ji inas yam men ji marga rei kanjani ba finne alang aran ton kay na magal iyalekel inna na makay sen kin kamen alang awuna yoruwa teya inyi kwa tatawo rile kenge kwa kanya na kanya kwa utanga kit ka ne pirige age ne duwa belembal dulin ko ne pia kika ne kela kwa kien araka nga torik na maman dain dos kay inyi dance kring kay inyi sen eta ba orden dance me yela yegila selay asan kwa liringa awindio boru nyet eri ti amara tong doga simbemba na elal ke al inja ma dikke na kape durin ke sanang injim e lopilan le kan ke na el duki kwa njuru wanga kidi njuru ya ba elawu ne jia ba elona ke kan njuru ka wa kimin warnen ka ake ba ka ngungi na embele se do kwa se ka songwa kwa
albatki kwanto ya kang lobi loko abais kang na kidensi meming al apa agoba kangung yete nazia meram parawe kain dog na koro kitabu angulba kitabu bana arang kunya kitabu na na kana ka kangung yete dok ela lom kile pingiti dok dale pingiti ki al abang kang na wanga al kwa kain na ki ayanga tori dayang karing kain lakim mara kirgun si na utka wene kiengi si king ese tenni ma kidle kayne te meram akomba meram akebal den source do tel aran kunya di jebitel al ara tekte fial ke awieli nekela kwa dayen ke ringkay mera ke ba do tebal ring insan den sur ring strategy ne tabu yakeba na meram sin kayna koro kitabu tungurug na kitabu na otanti rodi bouka ngi na madogi bele dale finiti un usia kaluwa na makay na daranki do ale urukuru galde hayal impial impia lakin no ki abaki sense au na kwela san in sabbitin ka alki kwa kan na dobi do del dindio au nus putton girgona au na sor koyni na barnga sa kan ban dobi do se dentari idlekel kenapi akawiyel ba na kafi ba do el kiden ital lon katari na fi kafi ba bel nas lotok bir ki hu tarasindi ko au na nyettim bir ngoka wala ngel ri to ba mara litam ni fena kelo tonya to ga ba le ana ma bel na bong la asa may ni meram se lobo ngi le ana ma bel na bong ay bajle ay ina ma bagil kay ya le longa na mboru di akepa na kay ya lanke na gile za su nungi jeng basin nungi jeng ital to le nal to le basin kergal ja basin gelo tarasindi ade lona lombin sa bay na sin jiw ital to le ya lan en kide dorana ital to le ba na sin do jiw ade eri kere na do to le ba ina boru do al erdi kene to le ba na sin do jiw era ba to le ba do bi do akwel ba den zuran erit kene to le ba nyetti mbay ngolan to leke ade kilom pinde sa bay ade eri kere ette na mayana coming in u inan do ho indelam ba in kwel do bi do al dine lela wala gala lo lela alan de njoro injaro de ay kani ka diwo ka a joro sa basan ku ko mbar ngam kora kindel ba ya kanim pakira nga el real ka wala san do mbar sa wona ske kor ken ay de hal ker kay ka do insi mo kwanto le kay alan do mbar sa kisi mo kan waje nga man ngel te bunkari mara ken ngani na ki jige na ki bele ku se na ki jeyu na ke kalon pina kwa ba lompin kwa ba lono duwo jolo na lon al korron pe yel ba ding den elen den ko do korron den badil yel na se la se jago na se jwa kilulla marja ba jo sa ki toke jago to king ela gal nama kel nama se tanin kurro ga star jago kel lompi gurro age ba ki na zikalo duwo bi duwo na rike na pina ku se na den di ku se kurel na ku se kurel ela ji din to mundok din ditin ba enja ela tari al jawal erbet se na jaw ela wona lompi e kwase gurgura pe ba wala lompi na kwa ba an kwa janyo wala lompi na kwa ba san kwase kusejwa lompi ela kusen dem badilie kerse la birnya aba do kuse ke na fi din sa bangwa al birnya ke nas ela aba lanu gudi aba gal guda ja ba do badigi ki ga balai bangwa do ba guta pe ba as lomba namaskri nga nyinga LMP na ki jergi nga ki kusenga LNP aliya gut apia ba longa kelele asangi long lompi bele kusende mbiri sasa erikere lang ela lo sike rokenga alang ela toga pingi na mara in en na din dio dogal kurel alang ki simming kuro ki kusinga la kuro kin na na me sa songa ge ten sokle na ba longa ba jijjel na jumo na duo eripi annan tolei na gidin juro sergiya na kidin juro as ame ba giban jilo al basergi mara din juro le na sergi lakin mara aslan ye sergiya ba illo na mai kwel alan duo inja aba jel na jumo na din barake na aripi ina la na gidin juro le kariba ya de ngara jara ba baji ngano so jo do barata rak adi lo na darale adi kale albakel jame kimbar na se bajingo yo tarang ineri al indo inan nanan bele interan kase tabu ngai la kariba ke nganya jeri ba kisse gin jeri na majingo kase tabu ngai la kariba ay long na ma sharen ka masing sta bi denjen so wata bu kwale na ma jumana ela jidin tabu ngarte ke in toage ba ina lang na mas jayin kikele na mas inan jergi na mas sorci wajaja ani mp kela na ma kai kwage dojumana azlan ye
den surle sigani askeba wala seje inaskeba ka al au alan queen kit al to len duoke en kusafi lolo ka alan queen a gidal to lenage nas el dosi awli walgal onas awar ya bas garne beran buluna kin zon tege khalas al male sabo ila itan kamya walaki ngani ngani jeriba walaki walaki geyuan jeriba walaki ka no ina hayba ila wuna kele let kereng al duji jaw ina ran kele din to dogle akimba adiana kin walgal kitaba onal kin len yettinga kay bayla lin al duju mona europia tan jigi gurgura ja wala njanyo wala ka ja kele dombre onal let to dogle akiba ina njiba long mati dombren setan jenas gud jaw nas ke tare jaw alan kwasi kele ku se ila wuna kinzi kalom ku se kele lin al ki kora kele ngundula kele yeng alba erbitinge ela sa baso ke samen barna ki borere ki borobata na men ke minge ten sogle eten sogal ba ela na nyanga na dore nga na asuru nga yalba nyanga albas beto kas ja ye si e kas ja men din din jir ngoke lompe nga elon di sabba na den sabba e ji ay si ji na san ay jalom ye si na san ay jamming na le ay di ngore si kas ja adi semen sabay adi belen sabay adi surun sabay riba riyet al ilong al indelen bam tok na tabunduti annan kidin kilmaja nakija ajaba nakisen dora ene pieba lombi bay inni talanjike jana tabunjo namen kamen al ete sok diwo ina ela jinsa na kani ngela si jutum adi kusenga kani adi duon jurum kenyi wala te juru si ete sok diwo le jalo na adi diwo gi it bulo ga jari diwo it bulo al jutumo tabo ko hangi asan ke bam janyi kinama unsi hangi na nambira ala ka emba suruna goro kei suruna goro na nama inen du imbara diglo iye duo kapi nama tan inen in duo ay duo kapi an inen inen abi jonu jumana ko uto kit kawe al sa so ta ras gene di njuro ngire renge ne di njuro le sa pagi nama egel gi nama sorce waja ja ide ela unna doras yambala ngire kerja ire namen jawona sorce waja ja alba sorce waja ja nama surjio jina manen jen aba juel dokkidik alan sorce ho ajio balan ajalen dunle ajio ba wa uto akelal kawe kelasi gi az jerrengel ba ajanni ba inkapina inkapina inkapi nama jumana to kamil jiba ko an karinje na dinga jaba italan janan gisgisi tabunje wala ita jaba san worre tabunje wala ita jaba san suru tabunje ji kwasi bele kasa jago ina lomba do ganda mininga ke baljenni bele kasa jago yoka kali na min anan ina nananka suru wasi kurrokal bani wolga suru wasi kurrokal kali al ina nananka kala ko andi won juma dodik al do kilom pistol le kirgena kilom pinsa ba abele bele si moisa jona tabun kari e lom pinsa ba skola ko mala din belella ban samara e nama do ay lom pinsa skela mi ina rang etele sare le jato kala na me jeno jumo si an ku sia kala na matu wapi mara ya ba kwasi nyany masin yalo mal jisa erbetines ergiti al ba kwasi nyany nakajo jisi ba sitanines ergiti asangi nan jalo mala ba sitanines ergiti mara kidik kanami do bi do sitan se orra sa ka politi ba la wona sitan aba el nais orretan wolgal el nais baftan abas ja jawli ba ya kriti ba mara abas jawli na kri ba sinjala san kwami kinna na ba kayon kusa ke lenge na elen sababar nga soge samin ki borena ki borobata ete na maye danji ngona maye na ela e al kaniso anganas beto al dinga ja al tolinga ge alan tumo na tabunja ete sogle doksa ker nga yerenga asan kela ngire renjani adikani okin eten sogle kesa jan yalan izini nal ete izge din ariale ayke sare ilalo sandi jani alan ongali alan yeki kan sabai alan ki jutumon sabai adi dan semen sabai adi dan belen sabai adi dan worren sabai adi dan burun sabai kinan ma nyetti jengena kay na tare kwele elwuna ka ke digin wa ase digin wa dan worren den semesi dan worren den seme ki remin giya ka ba ko gere kele neskawe ki die nazare nan kwa inkama takriban ki kwa nazare orre dan dio
doting gis ko na bel al o reporin den si mesi na den surun den si mesi erin membya. Do nang por dungwe, ey eleng si isbea. Asa ki sen se loa, na yana lombal kwa ang guta ki kwa ang gutan doras rin membya nas ela. Na ki kwa ang gutan dora eba na rin membya nas ela. Nas ming kering loa nga kilale ala leng kerea moktu tatale. Loa nga moktu tatakerea. Aba ilong na si me dayin o reporin si illa moktu tatale isbela. Ming musa kan zaman le wargal min tawretin din zaman le ine bayin inka e itirik do walan sey itirik dok min tawretin zaman nga dogin kami itirik mannin sey maraki inkwel dan si mera min karing wadam le kawin ina nanama inkwel bar nga kisen sey kwa akimba al kwan guta kelal kawe na kelal in yasan dele putto je na san in dongor je ngai waki mamang ale inan kawe na kidan se me ale inan belen na kidan se me na belen lo gi pion ro yoro sources pie je wedaram kawe te akaba ka por duan kwa di ki en se de ba takriban kamya kam mungkin na waki dan suru al min gabli 100000 sene 200000 sene kam sene min wada min den tille na min an wada zikwe la casa bidin wa inala lakin mara aljel laisa aljel nas ki taringan di ngudjana ski den dorari min ka ni giyone la jangulo nas jela walgal ki ko patangam bele gudjana jangulo la nas jela walgal ki duo kerem bele gudjana jangulo nas jela alang ska en wa in inang al sei kase asl ba mara bale duari min pia ba por duo tora ke la le al tori ke tora tori ginle ba sin wa e ki ji de manning erdile ta benge aso iki borai na ke borafatai ye ina dan jiwen kwa ete ade diwo jutu mosare ke sa yani to wala to ile yo en namaki kai joro anjar indora kai sang na ke kwa anjoro watare ka o ki koran songa wala ilong alanki harrenke ena lompin ben den belele alla ke lompin den dombrele yohanna leke ingis beren unse gisi albay harren biya lakin mara abase nga se jaral kitesa kamya mana jaram benan jaw na lombe ken se dogu ela entewa asan se nga si kinel na alang mo harraraga asan bay kay nda entazli asoy kabalonos longa dian kitaregen bele abi be ela ngina kwa nyettin dinge ten sogle ena kwa din jurnal dokay nga se na kan jurnal leke na abaki dayen wa tokde nga rakere mara baske ela duon walde njuru leke deng arabarang alangi roksare jato deng elain perdel ko ngel ki sense long alan deng maraki alkain kidik risonga ngiral kawel alanka surunga si askil ngel baji ingane ne fi na kai awle dimbara bu jumana arit fi ne din joron temena ba na jisa songai wala jire ngara jaraba ki nganya jariba wala ki kusi nganya jariba wala ki jeyo jariba dele segen jigina sin joji tarange en dere long wala ki diko jonga jeiba kela nyet tingiz yewa jabe aba dimbara ridik wala ki mara ridik wala jaje ba fe aba aba ni fiya naki nganye jeriti naki diko jong jeriti naki gibanga jeriti al jendel e ki nyet giz gisi waja fe ba bare jaja romba gisi giz waja fe na alan kela waja ngan nyeti mu fa den jeng e long alan mara segen erbet xale benje erbetin bele jaringi naw maras lompin ji na jose gina mi jingano so joje bat haykal aluna inan nanan inan inkai ei aisa jawde na de garara wala uto anji e baba lompin sabba wala uto anji sabba lompin kete ngai sweba ribe rasi jiwi te san jiwi na de garajara illa ba jumana de arajara na tole bana jaw len sabba na meske tiya fe maraba ni fe na reba jingono jumana tole na ja jisebe sob ni te len sabba aso ke barai naki bravo tayba ayina namagal setting kuro nasdan tombali kelkam namaskay ngo nakayinga

0: راديو سمر دلين راديو ايبا يي داين اوري اباي اسان كيكين سور كايتتي نستارين كيكيل مكاو بونديغي نسكنيوغي ارا جينكا نسكاين دوغان كاغو كيتولين نكيكيل مانسيمين الدانجويني يي نديلي سا دي سواتولي
1: asoke borai na ke bora batai kise kin na nama yenge gutang korang ali na meram illness inang taras ya kise no mara inquel al ke nas kel kami alang kise ense inalang kado kidik elawun na kitor komo se kain nang kuang kau ya dai ngi sia kau ba inas ki oba dai ndokal amana ine ki ngi lompe ni wargal al wadai ine ki ngi lompe la ngini asang doktarika kimara namakel yesina duka namakwazi karikulo na kenzi karikulo na kenzi karikulo namakumoki sense na kwankela kwasi reapebo elouna dirinyela la sipi ala gp dirinyela bakke baskela kwambuli le duiti alkidi embele na ya bas delenkela kwale duiti aljikidi embele ya na mama mbulindi itale jisikie kerin yali ndien somle ajio bdinge la sinema stoka ye nam dienge la elna ikariji din tabundi ole alba jenga ne ki lot le ka weten sokle tas dille aba duo ni piana boru jawla na jiona ila dem apale jio gel boru jan kidim bulingi janga tarase ngina ali na lompi ko el marasa jawla na dem apale jio alba sokadi jenga na tawade jongana jawngi aldin suru jawngi lal kisense din bulinye na aljena lompi elen sequel alba esko abele angi mamba shuno jamming elana mayena karsa appa kana kwa askel ni bedo kidik na yena ki kayi se kwala denga ete kwa kiken na makenge nangyen si gutu mona kenge ne ki kayen ta bala dogalen kayte sogle gi abane fena duombele yete na dongores gindele al duombele jirsing gi as yalombale le duose ne jutum din sur se alay ba elona ele duol ba den jirsing dem ba tuming na tamun duite inalan nang awse njaw na awse njay mara din se alba do ya inalan ba din sur lo ne ziti as din sur yitia na ngi wori gindelen ki sogata bugwa inzi kwa wala den ra akereng el baniela maraye lompe na min ni fiana ke na kuldian kwa se alpe kwa nyete se to wafi kwa disi kitpi nas ki juro abako yubes kerengeli eten sokle kwa di ensi kerenge al kwa nguta pia na ba duwan juma na bele na duin ka hake ba inidio na ka ai an ke dik inidio ka ai an inal ba ke na mes kwa si gimel na kwa ansi menga na ki kwa ore ansi menga gis gimel ne na ki kwa si gimel dieng ore na kase do ngon rense me as gmail bo la kase as gmail bo na mani bayan ay kamel na good bo ke la dombre ne ake la sa good bo ke la kwange la kike la kwambele dien dio din din si men den aldese asundul ba ille bas asito ki gabala digel na roko ko el wasa ngel mama dien dio ko adese jegal na ko elangi tiri kil masim mo fiangi sa alangi ausembia maraki sense na sundul ba ala gisin ko lel gido jang kaun ela unen gole ye alji duo abailona duo yandi kanning kese dok era kinana maken senge na eten sokle na men kamin kidik aldik jawana gisi din sura espaleti ba din sima espaleti ba ela sikin kring al pie jai se ya alai ba mara aldik elne gisi in gis sabbite bi surungiri alji janna jai na alan jai naki digal wadai golgal lompinden tenge wal lompinden atiela ininas gina alan kena star yow kinsina na may nen kere dan sambangere na may inkere seba na dobe do de ngor do baylo as seba ay na aten sokle dobe do do gari mal kana dan ngor siki gari min del doral lowa al min jegel na ki dan seba seri le kellingo indobas iwo bay ngwa kin kwa ken ala kay mbaso to bukwale asan kit kiwe alki en sitore gulla kariya na kel na kayle ka bas kiwe kin kwa ken ala kayn ba al ai egel kin kwa sa riyagi bolgala riyagi kin na ma kelage eten sokle kuldiyan kwa na ma itkingi walgal orreya kenan ko

kilolo inanga ba janga nyetting kela lombinge na janga rohe nga kela alkuote yanga sabena ndo lombinge kela si dulingwe taga as undul baye ela unne lombi ye bam bam doiti na lombinde khote italia pia dulingwe ngire na kwela lang indere na ingwalang en bang en ina lang jadi ay jaringi jadi ay janying jadi ay jawiel ji ay ko senga jamming lombinde kota ela dulingwe ela sel pia gire ngundu si janyi na kuse na kusenga jamminda na jawiel ela lombin kota ina ela dulingwe ngire ina lang pia mara ji ba ji na ta manya mara lombinde kota ba doyi akirelo ba doiti namas ji jagi bas nama doyi namas jagi na lombi ba ke bas nama ninke nas jagi ngi akibo nama en kamin duobi duol ne fena lombi indel dile ayla ya alan duobi do den tabu ngi jarote al soli kise na indinele ayla ya ayla holo ga ina san tarija kikin pataraji ya na soljan holo ga ina san tarija na kero holo ga sa tarija lombi asa longal ji dora duon janna ya mbe insurule kikin jega nyata jamba yeton aske ne stumo nes jaisen piana kei tollending maragi ingis kwa alang utanga tollenga si ya kital kawel ne kital kawa alang inalang ini jesa ngin jalo mete suru ja ngine abas ki lompi ki koran tollenga birguna ki dora isi birguna ki sen dora ina ita bal duo el ne jisi pian pial in ina nana lonne ji as gerringa ba lolo jibas gerringa san jato le ton tollele jafo aisa el lompi jisi ire e illa intumo ji aba inangel inal dintong yalandele jeng aliena ko engaya al enkrea jeng anjay elen sabba asoke sam member ko kital bere na ba ko ki gabalay aba tiri diro kanes war wa ko ba na ina na maru ko ade aba long e na nuy res kandul bayne da ngoso maliena ke da radio sam for inde ngosom na maye al mbeleng lojor lojor is o sabe tise sabe o sandik os lojor au os ongal inna nama ye dai ngosom aba joyal alan jeri na gelna jeri ki sense belna bari o rekwa ela wona ki ker sias ka mabaz ye sekan to birna en ye borwa nyet le doy na ena lomba dogal en ni ngal ba dara ka kenal ina yerson ona ka lo en ye borwa nyet le doy ti jundu na jeri ki re ki ta jan si mo gela gelna si yago bara ki se inye din ina ena lomba ke la kwa ngel di okay ne ker singa lolo din daraina enga asanji injalum alangena yuaba alkela kwangi inaka ngu alan din sorti nakirengena yaba e inaka na inbele alke kirsinga dingi yang wologi dingi yang bele alien din wologi na lobi lo alba yalba alba yesi kirsinga gibe jayin kureya jamba awule nando kimbar ngal diyo kay ne tare kay nando kimbar ngi nando ngena orrey din ela lo se wolga ela tuskezi nama ina kriya ba kela kwa no ala ngi njaji do gal bajay ide dio ka won di ngora kena da rebi ina na ki ko lan sorsi to bir ina ngai ina ra kai ba kela kwa lilla kai ne ngawel di ngi wala kela kwa lilla kai ngal kela kwa na kela kwa no gibas jerring ela lo al kena tarifi illa long al ela do sa den sorsi pe wala oresis pe wala borunyetesis pe na andan rogin kwa sa den sorsi pe inal ba warin kwa annan kwa sa den sorsi pe dog den sorin de ting aiba ela wonna ke ngalan di orgal de ngor ren kwa di dori bakke nang dele ela ri tiri gela nam baw na ze ga lo ker ker na magal tan ker na magal lo ker kere na kidik i long dog do al ni fena dog la ke na sport renga ke dog kem por renga si ben kem por renga le na makanne kem por renga makanne kanne ina nang na makai na ma dog gena nyaalingi na belen korron di kantor do galan kwa kedi nga ma gira al jaw kese jawal bal din soro se jaw na ma do guta ka be balan de ngara tole karul ay do gutal pi de sa so se di tempi wala son kwa son ase baba bara mara ke la guta di al tori ngi la tinle kul guta guta ki ta kay nes ki ngasi a ki dulun do rakeri na ki elen do rat kere ba inen elle ke nen dulu ki ti ngi elle je na me dulu nye aya so sa min ki boray na ki boro patay bar nga kwa kital ben na bago a kise madam da ke aso ke samin ki borai na ke borapote na jago asi ker nando ye na jago so nga iski boram min ye kin ken sen al ki kana ki ringi bara ke do itiria itiria mba bara aso ke samin al ye ker rek na jundul na may na en kwa alangis do remember ken sen a kital dien sa bakay ni la

0: alkidale akimba aisambago naskare lobilo inangin albadeng radio summer 4 duty namaska go lobilo asakelkame ei namasok pago alangis lompi simmo ela sina tole ela sikunyet elnes kwa ke ngasurnyu alndo to birka alang itika alang ine ngale lompi kwel e ine danjal bakero na enkrea jano jano mono aso ke sembara so yido ke borai a nandok ine danjal pake alfadil ismail barado aso ke saming ki borai ne ki boro patai ye orrentare nal bundu na bogol baye a kibe nan kwela san dobi do de rai undul a ela sa ye nas dinen dul so si moy nas bundu nas kam a barake do gine mister si aso ke saming ki gabalai aso ke saming do ki borai a ki boro patai nan barake ne do ka moktar aso ke samen no mbara ke bora ene jalna jawo ki kalam si bidok so ga bungi mara ko nyettin si ngalo masa wayere kay dobi do la pele basi long al waja ke ne sir kay na waja pa ila basi dual dia pe aba dug do ji basi ji di njurule al kay al ye na dangi ya waja ni dangi ya waja al ye ki al ye dai suru al ye nas kala ko sen di oke dobi do basi mele inalam a barake ne a bobji Bob Judini aso ke sa membara do kibray na kibara patay barake do gine Saladin Sala Ali ki gabalay Sala Ali ala Bakara aso ke sa membara kibray barake Suleiman Ibrahim do gisa sowa kibara songa nanda barake Mukhtar Abdul Karim Muhammad aso ke sa membara nambara ke ene Mubarak do gisa so amin kibray na kibara patay nyetin na kwa kidal do kiyam ko na waba dok barnga basu gese na dok balngiti gese na dok tare baye inan do gena lomba dokal ke konan jwa yetinding e tare baye na baw inan albabo gen na nama ene ke nen kirsim barnga ye da melen sines ke nes tuika weti al ilong al soga to ya ke inan kiwa ke ina eten sogle wala ke kenin so al to ya ke na eten sog diwe ne ne buro eten sog si awunti lanas ke la to ya tui aweti wala diwo ker alu bam ker alan tabun o kirik na majlon ki eten sogle barnga ki abad dine lela walga lo lela ki ilon alan diwo ker sikelu dok illa de kaninga la sial ilona ka kanis erga ki do njuru era se remmen awna doktoga aruti na awna ke na eten diwo insi dok al illonas ere an kudo njoro abay le na joro le tolenga ele tolenga kete na do gremen ana a marabay tolenga ele do kusi ake na bay ngelal kilom be ngen kuro kina na may ngambing alang o asan kay njoro antare en ka ke korani minding abad dine le la wal ga lo le la alang onus diwo ke ringel kita lo an ki kuto mo na tabungo awle do nama ina minki eten sogle al nyet wajana kan waja ke dai mbarun sabba ke dai mbarun sabba alang aw na in wajal kayin kil malike na dobi do na skin ma ke bakala ro eten sogle dual kise oredu moy al oredu moy na dai mbarun de un sikil ma dio aske bal aw dakire wala jorule ake ba kwa nyetin ba nyetin kayin agela kwa nan par kayin dok banju mako alba bang den surin de haikali na kwam buruke mara den jural min dine le banju mana den juro na den kel ma nyetting burun tule ke ene ne ba sur ho ina saidi songa ngere nange mara nama inkwela lan kitari kitari ke a dombarin de do glo ke ne mirin lompin den tela wal lompin den bari alkin di nyetle songa ka kire barnga ten sogle nama ikine kamin telleng eriale sa songa tagatini kai ki alang ki kin koje le kuro ngota songa gaimba alang koje ke le kuro kai ota songa gaimba badelleng kai badelleng alang ke la kwan juro anjalo asa ki story juro kalul na ki ke bulle ki no ki ke ngora kio bani alang ke la kwan juro an ki bulle na ki ngora ki mutwa ke zito waka indigi awle alang kaungina na sur kwengi nyetting dimbare jittile belen sergile belen kala belen kape ya baba di almetile belen dimba di na duong ba duongi diŋ ela siba joŋi adi lona bele kene sergi kuwa masi a lomba masi ela digi wori kuwansi asi lomba kirabas jua ali ye kuse kuwa jibas ke durte yela i loŋal ela ndembadi lanaŋ ela lole ela toga piŋi namasi ide rakki beŋe al to lei na tabunje isle dok namakai kidi dara kinal kabe kuwa ela ye kabe ba azaŋ duwadik barasin kuwa induwal kuwa kulle so a jangoi wala ndual kwa kule so aja lan koy wala dongore je hin wala le lan no dogela eba kim boru wadi na kim boru wadi sa beba ma kim boru wata ban boru wake ndiga al boru wake ne gal tumu na irnye aba illon nas dara ka indara ki en bas elain kay uto len kore ngas kay ba yen kore ngun dara ka ban dara ka was korki yen kore ngun dara ka ba duwe na barasi a nugusukpia yen ko jeyungun daraka ban du na baras ki bere bara awiel yengela en daraka ba yegal ba darake na kawe ba elen kawe alan jirgon ke na al duodi ke na yensis a kusenga bi asan ki gon na ke na du se toka kai wala ngela du se denga tle kase jegilia ken kwale ne risat nen kawe zatu yengena kawe ba asan ki ki ambar ngan era en kirgin ol alan perraki asan kor kindela na perraki ndela no ena ngai ba ete kinemen kamen kidik kelasi nyet ouna toka ka dika duwe mbaraka pi wala ka pi ba ele dingo rai ba mara duwa ba ni fena orren sabba kose pi ele duwa sabba dingo rai kwa ouna izwas buwa namas unse buwa dinge lal jauto lala ba kinanama yenge kina ki nkamen aba kwa anjuro ke la tori yin kelasi akarama balan toka ka nas kain na ki kelai linkadne egel kida le bakar sapai marakalam se ten sokle sok pago da kwa dike ne borun tare ka kise na waji belen el lombin kwa din buruzi kasinja da din suruzi kasinja na kin ala si kasinja din worre se sin jopo na din se mesia sin jopo na kin je ngale ayin je kwa dike ne elele ke mara kwa dike ne kwa zikari kulitia indo kapi na kapi ba wala borungu nansi ye, den sorungu zato nansi ye, badeling indwoka pe ye ka pe ba. Indwoka tarifi, ye mininga neng am, na ailole tarifi. Eh? Na kiki ngena tarilo to kawe. Na kidikji kai aljamo, na kang, na kai, na kai. Kwa di namadi entarelay. Kwa di si giti do, kidik asang kwa ki lompin, ki koransong nga kirinya kwa di si do si giti. Eh, jikil kidik, dok. Ay do jigil do kena yafa asa do lompe ziki ko ranso nga yidi nyetti ngal bas de linga kiwe nas don akay do de se do basin ju manas jiti ina already or rek wase banju manas jiti na ya ka ila aji ki muta nyetti lompe nge na nyetti lompe nge na lompe ze aw sembi ji la jara lan ko lompe ze aw ze akay ba no ina ngay do bi do lo ngasan real kuel na imlong alan duo zike ayu wala na sin be en ko sama ni ndi jur tare jana ma de gara jara ngi dalang ay na ki boray na ki boro patay bar nga nyetin do ki se albe na baw ki ngwa do wala ngi sirem me mbake en se ki tar kay ki kay mbira nga yen songa ge do alan kay na kirsi mara kin ki en kuel alan bir me mba bar nga sa demba adi ilong na redio samar for indio erdi gelu na taras aiba kuel alang rimenja alang kidi nga rakarang nas kango aba lon koronke aba ko andio alkirsinga e lon do koronke na taras aiba king kuela rimenja na dok adenja kitarambar nga kuela lan sorwa se kango do to do ke bal wori tribi ina yo do wori tribi ke wasin kalmal balon bi deling balon bene wori mala dulding kuela korondi baske ne inal ye ne ki ilong lug da tari na ko barung in aba ilong na erdik bagil na ilong elaw na ki inalong basa kan surma sika no barung nyet ing na orreng alan tari nga nyet ki ti yuma le long al orre kwel ki se inal ki na namako el na diel er rima songa kwel dobi do ay aba jigel na erdik ke na tes ay ba alma do grim men ja na sija go elaw na ki in ki dele holok sika ing da ngal ye na rede samar for gria na namay na yena ila in kirsing dobi do aba dinerera kain sinan sistui kaveti dobi do aba nefia na lolera aiden el mending ayuela san keke baite wala ayuela kise do ajani injimoi al joanas jawla inan ayuela san kise do ajani ayuela san kise uyo mending e kwela san lompi sin so asan lompi sin jwa se ko mending asan yesi game songwa ne si barka jani songwa ne si jum na eri joyen esa jisura na sa jamba dele le anama ki intara ke ngale ina ngeri kinen kidik abado gwel alan duo ko elan den arran dolle ire dombor kenen kere marasi armia kise den esha islana den osom boyenga una ule yo yei ei lompi se ai sin gidire na ei lompi ai gisin tire kise nan ire dok dikke alji illong al arito ekena na yawa na jelunu korron kena taras akeraba na taras akeraba na ji illong sa lompi sa batabu musodja na lompi si kidin kilman dio nyet jo ngi ken kital ye kwa ina na madok dombor kena kurun sus kera au kwa aliye den esa osna den osom wena sabile nan do groume ke kinti ingol do do asan gudia na bayana kin kamen eten sokle barnga ore duan se banjuma na gena dombore nga nyet nam pei banjuma na dombore nga kenarima min dule iri mara lompen ken dombore nga nyet sikesa ile dio asan gudia na den ara jarang ina beleng ina ina beleng awle da melen den dombare kela kela dombare nyetin dio kela namadu gumuna ke ba ela namadu konjolen den apai eten sokule kina men kam men barnga din ba dingi na duong bakai ba duongi digi awna si nyet jalo namen si kwangi senan jalo namen si kwangi senan jalo dingi si do ba awna si jalo alan dug jikiya wori trip jari ela una ko mboro wala e jo ko patam bora le yelo ngade ke iso ngade ke aba ki nguta ja ke gabalai aba di nguja na je ke na elo ngi jisi dingar kan ya bay men ni dug dingi andale ki lele aba sa jalo mbay la lolo jisi dingi andale jalo mbay sko jo jo kawe kinna na maro kai kila ko le angis kila ko ko le angis ring ka ole ki dingi ndora nama yana nka mengete sokule barnga lobi lo albain ki kwasi songangere bas kankirsin mining dara kinal elena ko elang iskin si dar ko sepe a sorki barnga daranki dole korinyen do leba daranki dole barnga njani ngoto leba daranki dole kwambas to leba daranki dole urunda ko to leba mara kibe nka mengete sokule ba duo eridike na den araja raba na dimbara kena fi abal no gutin sa bena dimbara kena fi na den araja raba je abal no nas gut jaw kidik dokumen nimba do goga le yirina ma ele long injin wo el yepi kai an njisi se tere to no gore kin de kalam taban ko de kai na arisi asel lomba na basin dongorin derin na basin itin hagara nan do si ingo maraba arzi kena jumana do din bara kena fi na gidan araja raba Google din telepon le kena payke galba jere ke dirri gi ni cha lan di mirai wala batane di yirti ala duwalo na mai de Google zigin wai Google ka ges farel aba burona ri ilon alto leba egal nama do gyo din bar sina lomba lan ki der waje nja wala njani wala nkarra ki nui jeyu wala nkaja no bojo nisi yoy bare ndir tarangi na ala lomba egal na kasa guta lo digle lomba na ina na lomba ina ngala yo aba gal tollei na ji ilon aldo tollei zigwel na lon sanke bosi na mazo bosi ni nanke na mato bombo chanda na nguto eten sokle tatawur ele nay pay bulo lo ke rakeba tatawur bele nay pay bulo aba sta ban dosi ngo ye na tatawur ti dimbaro ire basin jumana ke ene sabba baran a soge sami in kaming dobe doba da sara nan ba ila wunna kin wa yalir ke bay alijen en aban menin doba da sara nan ba kikal au minding alang au na uto birke namane ngelir to ka kawe jato na mara le kayin na surunga kin oje kai ane kanjo na baga jigle na le do ripe ne ya je be jigal na dok inen din jay e ina ma jal na ma bon na ma bugil dia ay kain indring mara al kwa gal da ki ko yin kuro wala di mara ripe ne je sike janyo janyo wala gal ki je yewel e la ten ye beto sina kwa kiri yin kora skerite ali ka ye ki gutin dora kwa de ke na beleza to ke sen ki de mara bele ki bara son kulbal do baki gutin dorai nana lombal hoy ten sogle kina men kamen da ngore ala nga au baran kerrek ti kering inan saite ten sogle kin jago wal ele na paul kin do gis uto esko le pe tor manen kwa lo di ko le ka ngana kwa ke le nes dari kul na ma dari dio kirpie na ma sina ngal ba insi bo wal galal ba insi jaw insi jaw mara ten sogle dari dio ngirpi ake bo adi dari dio kirpie na te jeldo su jendo mana ji dari dio jembo and is long yet legis control ka na din fi yelo yen aba din pe yere anyo din yelo yen yelo ne jegele banyu mana na ji pa long ke la se den kar na jeri del ne yen kingu to kit yawa din surin un se an kit juma la jizi make jawe tin wala uta ku se ki tal ke ne ndi la do din ripi e ki dora lulla ko na ke ele ba san jinji win do ka se ay la juro jebiti ene kina ma songa kirsin bila songa kirsin minding abado yung walang ire kwasi kirsi wong kera. Sa hasonga genang kirsi wong. Lakin marababara ilong al maindi yung payi diyos. Al payi diyo ning kinyo di kain. Walagal nin dara di kinyo di kain. Bam maindi yung kela se jaro namaz liya tuga jowsi ngay pal. Aban yung pal kinyo jaro. Nakin ini matar si kain nga mana wu e nga ba. Kinaman kami bar nga. Elatina sa beto. Alang iten soglo na duo. Kiduan joro tarifi. Imbagil kwa kain torek nama surunga se kwanen kane aliyen kwa bugulage. Wala aliyen kwa bullying kwa ge. Nama surunga se kwanen kane. Ela bullying yense nama spiepia. Kang, ela wuna ki kwa ndora nga. Na ki den dora ba. Wala ki den warre nga ba. Wala ki ka nga ba. Mara ela sali nama spute dopia nama kwa ki na ina ala duel. Al kwa ke lalake ngal ki enjuro nga tiyengi. Na ya aslo mba junga. Mara mene bi imbegele tenso gule duwa bi duwa. Aba ni fiyana gulpi na aslo mba ingudi yese aasi duwete. Yese tong sa duwete wala tonga spingiti ba. Kwele la nkwa duwa bi duwa asamba ilong elo gudi yese asa piepi. Mara nama jaya ina juwele la njaya nasi jiwi. Ala ndien diyo ringa di ke ingal kensita kawenge nasi kwa sita hunduwete. Bajaya nasi jiwi. Maral jana ji ki ina kwel bagal alamba do ke yelna illa ke ina nan jago nono in kwel san gawata ja kidambele z gawata ja alan duo bi duo de ngara in rang se an ki se ne ye ne jundi alan kidok sin kalon kidok ke kwa asa jaya ga indel dindio mara ten so gla badu giyi eri kene el tata wori ne el ne dimbor dio kori ne jeyin sin do ke an ko na kikira kwa njerin do bas non ide e asa kain uwa sa kain dorala ko patole en gwel duon ela se dok alam bas kidin gawata ja asan ko na kidin jane na asan kidin tri yo aba jawngi na jegira tara sindi eten sogle kin kwa al borung to ke sinyet tin kawe na asa ko na kanie asa ko na kanie pakkat ke ngona karake mbe ke ngona dile ke njijalum se tara sindi pakkat pir ye nga ba bara ko sin do juro tarifa ina ai ina arisi alkawe minding ba aridi kena kiden se ba kawe to do gyari la ke baya ariela se alkawe nas gi pirje ba aridi kena kiden se ba kawe ina den se ba ai adi den jalumin sabai ken kona sakani kona sakanda ba aridi dubas ela lore kana lo ke raskundula ba ken janga kitaliye pi kian kona sina basi de kawiye adi masilei adi jafongo lei adi jam lei adi jabalei adi kalei ilerin kyan kwanan jana saka na bas ide dele ka biki den ritin ja aliyepe na bas kwanan ide kabinas annan sitrik sigil erdin inden sigil ke ngondo baki yan kwanan bai de bingi dia aba jona jegila inna ka un ete sokla bada mburu jawe kai ngondo sikin kira uto wasi na mankai ngabo kai ngabo do sikin ete aba jona ji wona sinjo adde ni le ailon dew ke na ni le garia ni le na makai den jalo mali yelon ni le kai nama kai nama nama nama diwi di koy ki ga balay ton ka ngi la alba ni le ange diw sinas ko na ni le ter ka wadi di koy abas ko itu go ange ba koy ba ba ba diw patay na mas koy a ala ba di ko ke aba kiring ange bas den yalum ke aba zuga ange bas den yalum ke kin na nama yrangi ki ten sokle na mas da mbere kay ne jutumun den do kay ne ke na tumin aribe arisi inquel alkena bagilana kuangi dok asan ken kona gele sesan gawata ba denja kapi na denja lum ailong asan kido kideng elen kani na bar nga so ki borai na ki bor patai bas non dentin dogal yene kunni trick na nama ko lela en ko bar nga ki sense abani fiana lo lela ela soksi ba unus ridio gerringel ital ilong gi mungkin asan gerring na torega ki abaza dal dindio mungkin asin jering kin ko kabado ginan kai mungkin asan diwo kerring ayina dai barun sabba ay kanenka alan ku sai kin lekuro na nama in kwel aben ni fiana sok diwo ela keringa jawu te ba ba au na tabun yanne na keringa nan jawngi dog ba elan jawngi tan ela si jigin namas elan yiri ridi janne alan tumo na tabunje na elan sabba asoga ska men songa ke borai na ke borapatai ouna jenga ke inda inta zaki se inal ba kamming mara kamming ram bundu les remmba o beleta le long ne sergi ke jama wala longa sergi ke alan si kaangu nyete minki ne biasan kaangu nyete ndin alan soga tabu kwale jutumo et kuputumo alan jutumo sengi na elan sa basoga samin songa e na ke bora samin a daintining e base long alfago na namagal
1: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

ide jiddo na manen jang banki ki ngala nya banki ki ngala jang real ki ngala kawe ila si julesi na du kerti azungeti ba na mayrayni na kwa kerna irikana na kwa kit za di moran ken wudo sa kulele ba nuin saning au otanga kana dengin yeng ira kanyabo yeng ira kanyabo yeng irena kanyaba ni di moran ken wudo asis kwa kaminga ala laisi ridikana na mayrayni kwa be kwa lokin na di moran ken wudo skuleli gidosi bas benen towa jamin ali jiguel kwa kidale ndala kindelenga marang ki enquel alan duto do ndala emba marang ki dual bersin benen den ndala zamin ba ki daimura ina nainan kau na ira yezat azo kwasi udo so ngwa ira daimura le nas kwa kwasi oranga kaminga na kwa disi inji kaminga al kuronge na kwa di aktorage inan le kage na kwa kawi nas kwasi dien oren aldinga kawe kiyari nang kalung ni kiyari nang kalung nama ilayin na kwa al kiyari ngurang kiyari ngurang kila si kulelis na jidi ngurang si namanin jambastu lekwang jaming na jiti kwang azamimba na eridok al jiti alang jiriskinde jang alang jona girisang walagal otana ile kanya den sarin di zuri do jibiti na otana jurto jaw zine king walton ale king wala juringa kale wala kida ila si jundi ji jo an ne basara gena ko maja suwing bayla so ngay ker indalan di ngoresi bayri ja indalan di ngoresi bayri ja na kwa kit al kwatenga an king kidon delin na ma kila wudo kawe indalan bayena oresi du kabitia na duo bi duona minke baya bilen bi na ya bilen ja badi ngorale nyet

0: Gudfali Wogeren
1: Woya
0: Jijaila Na isi jamuo
1: Awe kamuo ya
0: Auja
1: Abas tir don jamuo
0: Domanga
1: Ahana gelde nga isi kamui
0: Koi isa gaa wajaski
1: Wansi kusia kenge ba
0: Ije yendeling
1: Ki longa le kendeli yen sawan
0: Lale kakira ge
1: Kailena gud kawe ba
0: Kailena gudin te ya kawe bia ziburi ngay
1: Ahira kawa kanna Nyar Kurungas lo kail Kirtibas nana mishiro akira kewa ye Eh Eita munjeng
0: Kaba yang watu asa danso ge
1: Ii na yoto dola danso ge
0: Egen
1: Egen so kai
0: Iye gita jiti nang
1: Iye gisi ya
0: Aya kai jina ba lo anan telefuli ane ya Na dilom bozi la le
1: Kien telefuna ke na yana ba banna bergiti bergiti Kingasi la dinga doges urring as kalomba
0: La la dilom bozi la ane ya rimen jau Aranga ziye da anina tabuga ni kama ya laiba
1: Kanya ke yungata korola korola Kela dien diyo ke ilo dien aba LNS bargan diyo kariye As kao ngilba ile el rimen kaza ta ba es urring alo
0: Lalo kusia keba. Padinga tinsini wase nga anaswa. Alangi zgizi anipi.
1: Lalo kusia keba. Tabunje.
0: Ay, nama wala lang uwa da burgula koli ngindereng. Nakona skabiri si uguwa na mahila nintongo uwa arba bintong.
1: Ay, lea mingu arba bintong kan yoto.
0: Alangi la dayin guti la ka bongo intong.
1: Kalas tabunje korona kaljem nako Kalas
0: eh,
1: yoro nama koma. Nagal burgula kako.
0: Ay, koesi.
1: Jal nako.
0: Yang, ko.
1: Aji burgu
2: o ya
1: naji aja dal nya kay
2: ay kay ay nak kiram
1: ka kire la ya
2: ko kire dawam
1: ha ba ka kire dawu jan moy
2: ka kire dawam ka ba gal
0: ya na soro
2: kangal ba bogo re wolingi
1: hi
2: ko en kan ken maransa akinan enan kiri
1: ata ja mi di ngire
2: ya na maransa akinan enan kiri na ba silo ga ba undu na yense eges gese
1: hi
2: na ma ngwasa ngi
0: asan sitin jano
2: asan ken yarta na de tabo ino ma
1: la ken yarta ka sa ay kira tinni ya cha wenes ire jalan ken ka lu pete plepi
2: hi egel gal ingwasa ngi wisdi wonde ma
1: hi ga ra
2: ken se ro ka ge li
1: hi ga ra ken yarta la ka sa jirgot
2: ki bat ke lia pe ba jang kwa iwesi
1: iwesa
0: Ay, na
1: la la la la la la la la la la la la la la
2: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la
2: la
1: la la la la la la
0: la
1: la la la la la
2: la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la wo mo ngoy ngel ko
2: asoy bat so taras bilon taras bilon bat ko inta ranga do se age man na dis dog age ba do bangu ni bat na mi ngon to ngin jwa man ke da bat kul sin do gonde ke da bat na jas ke man to le ye wo do fa de gel warin ka ba do nas dog de le leng ko ewi ye ye to lang ye gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so
0: ka din gen so ka gen kwa ze ta un tem bin gari dia
2: wala
0: wa de ati an nangi so bu man kuro
1: aba
0: ye tim ba o yiti
2: e do asar mbay ko ne so re ka do
1: tengel kika
2: tengela
1: tengel kana ngwa ba kain soga ele kin tarnga salwa warja alang kwa inas kwasi keringa jaramba
2: te ya san urya kera si kulto
1: ka ta ni kwa ta kulkundi de kumara ngunde ntari si
0: kisinga ina lugana dele ngwa ken tuguri hima to wo aswa ba ka
2: ya e tole ya e tole ai ne gal den
0: ore ndate den ore palansi
2: palansai
0: e ka ka ngala karalu
2: ya aji wo dolfa
1: yake yayi bi balba kuin tarnga kayne sele
2: egen na gi a godol bay ka
1: kiga
2: egen na kan kiga na kelie
1: e sei
0: asa ga ban ga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si do bi do salon
1: egel ban walan ke subu war urona ona itin ki an ru na koronga urung ana ma war e nga alan den tin le tong ay nga ba belay lan bumong
2: e bat batara si mang
1: e la ke boray bago
2: e ki ni ga na kela mang
1: e
2: ene wo keren kena ndo gire ide meram tolla ke mang e na kela ite gel kangal dan so gi e la ki wo ndo ngende at kanina dan do mare su gut kawiye
1: yang
2: egen na ma dire ken na na ma ket ite asa wo bonko enden de laye
0: eh
2: ala war ba bin tonko
1: la domi ayina karinya
0: aji bonko bonko jay laji
3: jago
0: ay kan kikin kan na kela
3: na igwa din balala
0: ay kunyiri te menzi kan jo to tusi ani jaba
3: ko sian do so apai mang
1: egel jabi si karinya do ti otto ko kulgel
3: tis ayo tin kel kenya lo
0: ay kingena to na ne na gutwal keren ken gutwali ya burgu ke gutwal dolva nan kan dog na kela ke an ko kul
3: aywa
0: dan so gila sa urgani karanga ila
3: ta
0: ay na ay jandal inji
3: la ba kakiran kakiran inji
0: kakira jamba
3: e na magal i trikagil e na magal iski la long ay
0: na
1: domi kusya ke ba
0: ay na mas leilong gwedika na kera ay na nika
3: okay
1: domi
2: Puri lola abibarum sa yesu kari
4: Puri lola abibarum sa yesu kari
2: Puri lola abibarum sa yesu

0: انما ايرا الى قال لي ان كم يا اذا مون جوندين هيرا
1: يجب
2: يجب
1: كيبوري
0: ايه لما اتورو جسم بيرني اندي قال يي قال كي كغيلا كي كاين كوني ننسي كيل كامي
1: يت يي يان الى ان الجس جوانا ارجنكا يدي دوين دومبورين سادي سوا ترم ترمينا بابا يلان كغيلا ايه
2: تولي
1: ايه الهري لومبيال الري in alyei alkikel kami nan kagila aisan kuwa deni in lompi alyei na hirai na ingalomba alodiko benet os na digle na mankwa aba in kuwa asa kikiyen jirgo kain alba tarasi na aba in kuwa asa kikiyen jirgo kain ba alba pie na kawo nase ala kwa in namai delin nan kwa aba in kwa asa kikiyen jirgo kai na kaula si ne ki diko ngere kio
0: alba pie na kawo
1: kikiyen asa kirimu nase ala yo
2: eh ya kai domoro bele ka kire
1: kire
2: ya asa kiyen kirgin ne in lonas kaula na diko ngere kawo man ba ti ba pie na kawo kiyen asa kirgin ba
1: e badba
2: aba kiyo na kusenga ka kike nga skirigo mbo pie kwa ka ngelo
1: ba pie kwa
0: na ine
2: gi ine gi ngo poke
0: ngali mbere nye al indigal al al ka gile e al kel ka mi dem bere na al ka gile gi ka ngu na al kwela ngi zin kwa e inna adengi inna e ki nga sila nes bere nga sang kwa ker nga si kwa wala kwa ker nga gena kwela zin ki nga ti angul
1: lolo kele kikang na ko ina san kwa kir nga si kwa
2: ki al kel kami
1: al kel kami
0: nang
1: kagila ken tu leng al dan sur le pia nang kagila ken beleng al don bolen dio
2: rimengi
0: ya ne duo kera ba zin jisi
1: ko lolo ki kan nos kwa si kami
0: ki na na ma sa ine nang al kan na ma kan nos wor kwa si kami
1: inne ngala ngin kel kami asan jin kan na
2: do la den ratu le jara
0: inna ba ye den belen
1: si za
2: den ratu le jara
0: asan jin kel min zene jina kano kiko gula ina gana girding mazu kiya domo akwa ka
1: badba
2: egel
0: ya ngine ken domo akwa ka la tori ngi la ye ilo
1: wena
0: au gila
2: ken majira gila
0: majira au gila wena au gila
1: eh kido na menen kan asa kiwi
0: eh
1: al yahrai
0: na al kirai
1: nan kel kami nan kagila nan asan kai orre kwa si kwa
2: al orre kwa al kwari ka ina kela kami ba
1: alan kel kami
2: wala akagili ba
1: eh
0: idi na ye
2: de ngili la longa lanki kel da dombur ci kawli
1: be
2: ken wugo ci tulen kagil
1: badba idi na ye de bele
2: na ardenga
1: ye na de bele ne duone
2: marambe
1: mo ramba de kay dombur ci do ka kagil ba ay long
0: maramba ire
2: na ken wugo ro gay ba
1: na ye gel na nunjumi na sa jolma de ndukay
0: na na ba njama sa joli ba
1: sa joli ba al dio ki pisi na dombay na sa asa asa dogan de nyokay
0: za
2: Ile ndo ko so simwe ile
0: ruma ni
1: na duri
0: wo yesi duri wo ina na ndera na kwel ba ndera ndu zikala yani jalusai mugi naning naning wodike ki gavale ya dimbugi na wodike na mazilla ki de nganya lighting kuziki de nganya nungile kiro zelit ki den doga nyoke na ma ngwala la la la kaza ki de nganya raz tor korkia den nja wel balangam ki den zeliting wala do ata uliti ba
1: inama tarre
0: inama
2: na ok ya
0: inama ye za de nan ala sa ki gana de ngirzi ma
2: ya kazi we si loje da tolabiyal ilong da ki sama ina bor mar kazi we si long in asan samandu le soasi moy ndoko nyoko le soasi moy kika
0: ah ndoko nyoko e ka umitili
2: in e ka kan zeral mitili neskaldi
1: na sole soali gay
2: mara nyi argi long imbrahim jayinga ini jay asan kel le skiwi jayinga moron otto dosi al jayin kanya ore kwa na makareli
1: na ma den taray kan idin na rbdc juru juru urunus kilo uri na jundi pellet alangin dombore si peli na gal si longal lompin dombore na jawre la nden dio jegil na njam mi ngal le jitti jikal jegil
0: na ay si jiwa ye jitti
1: na ila nemay nema ko ambele ngal kel am
0: na den wore do ngal na ji burgoise bele kino ko la ko dem bele na si lonzon
2: a ko ni na wo mo ngwe do si bele
3: ke do burgoise ye do ke ma maranyala do ga mamang na ba wala la ngwagel na ye ete panga ke la sa woro ke na musika e alang pa kamya.

0: ele duo ide karala so kwase in biren in panga se asa boli bae in duo siji ka duo je se lela lole duo yela sefi wala ye duo kwela so kwase ria in kisense alan lia ze bonese di timbalines ami
1: Samazki banyaludu. Namazin gwasa be banyanzi jamaza sasa simwe. Mara in samasi abazami abazauli.
2: Alamas diwe.
1: Alamas mushkela baza jouli bani haya.
0: Nakabat kasela ngi yela
1: belesi. Ejama be yakangi singwasa jouli ba.
2: Magali.
1: Ega na jaba zauli gaba njumana jamali namay ngwa nina hawa ngi. Nina hawa ngi lazen gwaji nkuru. Ingiza angil ni haya la ngajura bol den kila la jil bombara ngal ba nuy jana jigila ko zamel nga
0: ne impanga gel ka sal mo na mi la pay ele
2: ya ka do zo lor wo mo ngue do sibeleke
3: eh
2: lole
3: jima jana mbay na mo ko en kam ma allum pi herraygal he ay longal herray
4: ya dombi ya ne herray era ya ne hella ya ne dan ye was udon so nga paliti marang ide numa marang duminzi abas jeudi mana
2: jangan
4: jam aywa alas ide gi asin jeul beresi
0: dua kesiren
4: ya aywa alas jeudi nama ila hairas ya alas bam nama ila ini Nas ya kuasi aku elba asam kuah.
2: Ia sekal sama dengan sekal.
4: Aiyah kali nangi.
2: Asoi. Asoi.
0: Nak kira kalau ada ciri kering kengah dobe. Ciri kering
2: ini. Kalau luar ni ke ini.
3: Yes, asal
2: bah. Tola leh nak kuah wala. Majeram main dolphin nak kuah. Al ingwa abah ilong aja kiki kiri kering. Hille. Naki kanila lo di kole kani. Kiri alba piu kuah kan.
3: Padba.
2: Inyela yi al oto kika nakaw.
3: Songay.
2: Niki ingame nga sa kini lomfi inkirgi. Na kanina kaya ngota adila kaw na lodi anga lomfi inke mtu wazido toka kaweti nina yada panga simbola si. Yi? Toka kaweti na kwelba ala nele da kekelo. Na abel duri kuwa wale jitori anje gile wala kela njame wala tiki skairo wazalomba. Na menjame lala la ileri tule ala ba al jiti nga ila.
3: Jika
0: nga jiji gila la.
3: Jika nga ilo majarambay.
2: Ayo gila ba.
3: Firje ida yung orrele. Iding na ila dombori di ngila dogal ines bawana sila kari. Iding na lompim kurosonga ge keng kakire ngazi duwa na ngayto piyasa nje yungo toeng. Yang azi dosi ye ila duwa la piye nga piye na angguna sin denan wedi. Hila dok. Lompim kwe zi namaz ingwa al herrangang herrei dinele na manjado akira.
2: Manjato.
3: Hila dok iden dombori le nang. Na kainsi na imbeleng ha inye lompim kwe yalaib.
1: Nagal kan dikke jensen ko fali ay bereng abaga jingol kele ne kingol basim berenga dombore kwale bo
3: egen
0: tak dombore toy kwale bo
1: dombore kwale bo na toy kwando na dombore kwale bo
3: marade den dombore ba
2: egel den ga
1: ba
2: la kiwe dogal kan kwela la kingo
1: la la good fali udon ansenga ayem berenga dombore kwale bo na udon ansenga
3: inike
2: ki kwe gel sangi galo nye alye duol dombore denke Na igis imbereng abo berazung utonga senga banu al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kerke na mansi kwasi de le gimel
1: ma indigi na ina bele na al duo bi duo den suri ti ingo elole
3: ye kan dogi ne bele nke
2: mara tu rigo kwasi tani ni kwa kren nzi rigo
3: ore kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi mara duo tielo idi neji jang yesi jang
2: tas kedengi
3: din tas kedengi duo ngai asa insikal nga digle abas ji yengin kalnga yengalin sikal nga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombora nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga jawre en nama den jiti
1: Egan na guzvali kaba nera la sa kamini.
3: Ee.
1: Yani ye lonzi alongalge.
3: Ee.
1: Marangan duwe na zizi katija. kan goen es kadijane singwa alba inzi aba ilelejo alba jitingale jawe
0: te gan naji meram to la ilola de dokrin kawe
1: e
0: ilalongal indon dem bele sonsei wala dote ngal yegiye na kenge
1: makanye induye den zurzi inzi in ilolya inaji ngelbe
0: e
1: asang ingwae torigal alkan yani bele te bugwala sonsei wala keri gwangal akhir keri ngela sonsei yenza sana namas juro akul ilal keringela namas imbereng inal yenes ke kumezado taib na ilal warela
0: nakidik nokke gabalai namo wala songor rekwate ka kidik namo do wala sain agwe dikela ongal kela alba wo do ko waring ongal kin kete kona inkel do apungel wonge
2: iwo
0: alompinge ne do ageba na al kintas de durik undulo kur inektas de skrit dintas ki wong neji jawngite na indon dem bele sekel jamna killa dum barala jerti ba kai ine karal
2: kasi do basi lo nyi kasi do basi lo nyi il lo le al yen kwa on requasi sin kaminga al dum borenga on ngalge mang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masarne wala baw kitirgi kan ni aba kel na tololin kere gam e dum bore batogi na ma ra nyi ke alangis ki ngasi utonga songa kawa na makangare dombore kama en togi wala nama jasi diwoke wala nama de jasi diwon jasi to indio kere na dawutin dem den dombore si kabena toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin si toka kae irezi burdanga si zawursi ne kere ne injil si garul kino ta de kere na skani kage
0: toga
2: iba yene ma ensi na kangare ne is kangare le anama kenes matin se kenes kanyenes ongal kawe ine nama ilong dok al pienes kinga kawe already yo kigal asake ringel ba nama kote ngalande ngarakar nama sekel e albo ongal ge maranga ba kawi sense le ne gila dombre ba togi
3: ye adi dogi ne lang longe aba ilona king nyed domonga kwage
2: e
3: domonga kwa isi lambele sei wala domon do togi
2: kangal jima jaram bayne
3: indo perjay
2: aba jagila
3: hi
2: kin dom ngo kwa sa soage dom ngo kwa na kania na
3: lolo domborenga ki domborenga mi
2: ali
3: domborenga al kile
2: ki domborenga
3: adi domborenga is kile laye
2: na dombro is kingal kul sur sur togleke
3: e al domborenga is kile laye
2: e
3: is la bele so ase al kilom pim bereng wala togin
0: na isin bere ni so ase ye
2: a ngene
0: na is
3: kwa so ngam bele sei
0: na illa
3: togin le so
0: illa tog ela sa yalo de ki king kwang kinga yola
3: na ila dentar ray
2: na se eria ke ba
0: egen
2: na gel dogel ye kan dog in coming aye aba illon na tarang eridi ke na gadi ba wona saida as jamba is wala ognal ma sai togin bele se se ala ke ni ba ina tigi gan na deldinga ke ni ngaw kinar wuon ken dombora kena ele ki basan kay na toxic ekel ne kin dia sene nyet rigir giti tola di karala yo
1: anka dimbel kelam
2: jayla ka na aylon kalta munye
3: ka wel alan bele kers wa
2: tola sigo
3: tola le o sondik le na sabele kus en mason kwa marrang abaki herale kirni enali herai asaba jirgiwo kain dentasle na kenkewa don pin kwenkewa missing yosu ali yengene nkiwo ngasite piana isinkan kusenga jinyan
1: asoy imbele sunwa jamari
3: aba herale kain bakilom pinka
2: baskin kirgi
1: imbele aljijwa yani sunwa domi idineki herale kang nankela den kweleng aliyene daingis enezitinga ba si ai balan duo te yengeleke natani ngwalan dikolevi naba dikole yanga madu ba injana waringi ngilali ngwal alal tirwojile yanga tirwojile ba juma madu ba haddi
3: domine
1: inamaz injigidi alan ine kang ngirale ne alba tabungire ngwaile osle awla zakemba
3: ine namas ine tabung juana enkwa aba herale kai asaba jirgingo kai
2: kiwong
3: ne kidentas leza kiza
2: jirgingo
3: skai nanzile kiwong jirgingo kai
1: nene enkwa ki aldele kan
3: nasi jigo kan king
1: eh min na dide le gela ma di jigala ziani
3: kergel jenga zamba
1: ouja
3: in na ma den pergey na in na ngasan kuldi an karga mara wela langi ingo
1: ko sending eh o zandi lengela den keri wala zagi alim belenye
3: alba fieko
1: egel
3: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpie
1: aha
2: alkikien kan Nesien kirging na kawu dena rumba ngako.
1: Ouja.
2: Ki pie kwa kan ki sensi.
1: Elespie elesi.
2: Marang embele bele pui.
3: A pui inama ges ay palidi.
2: Bele pui.
3: A karaba au kein. Del dindio. Ora na elereal kaduru kerial kwa khinzir kerial. Kaduru si abaje na ki sabun teye ndi jalo. Aba jundi ba dalu ndio foidi. Na ora si abaje na ski suru juro. Bokoro foidi na ling.
2: Na pete pete via.
0: Na pete pete na ginyo.
1: Den
3: surginya. Ana duo al ine kenen pidi ilona na kaduru. Ana njalo.
1: Bafingi
3: di na uring.
2: Ila na mayene mbial pie kwa kan.
3: Ila na pie duwe. In na maden tarai na ma ingo ke ala ingo bas.
2: Inyele al kilori kan kel na sokpa go na maki kain juri nga kingi na kain jalabata teyaka na kaka. Na ma kono kum. Alba ine kalas kuro. Le na mas kawli na tani kawngi.
3: Na
2: jitine ko na tindilele ka ngi
3: egal enama pier
2: na nyarta anja min ka ngi tani
3: bi ma jaram bayna ka yungogi imbeleng lompiale ray alherray imbele ka kirey lompien herra kasmin ngay ngay na ma keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al hirake na adila dulensi na dualsi na wona
2: apa ye
3: ines erri minde
2: ye ines erri
3: ye ines erri inne ki al buruka ina saraka imbe
2: ile erraye beleng kan erre iti na ina lomba dulengi
3: aywa
2: na ma ndingi la errasi adem piana ela na malli aye na dulensi ki dual fiya
3: Domi
2: ila erranama dengi
3: Domi ina na masan orre ko taras kiwe
2: eh
3: a azaye ndombore sikin na kuliye bana kidiye mbagin si amin ndombore si albouli na bagil ayla kigidiya ba na malon pimbele jawli na jegil na dense
2: ji ina madayin kilma kayin kilma nge na diyen joyngi dayin sabangere
3: bad bana ko el balan
2: na dayin tala al kayin bar nge al ko amasuliye kriya dayin sabba orren sabba
3: del stil
2: eh
3: na dok ina asan orre do sin jwa kayin ina kam malompi herai barudai le la alkurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayan la te yendi jilon
0: lo
3: kayila yeilo bi
0: yeilo bi dat na tera herai
3: yeile her kanga joto mballo jigil jelu na herake bagel kinga reila le lomping herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajan ne ba
2: asoi
3: ine langi songa tulei mara ine kusenga na masonga ge dang erengis belen na sekila kainge si belen dang eren na sim belen abaji indorale jain
2: lodi kole la jang
3: lodi kole la jo
2: asoi
3: pellet di kole la jo ba
2: asoi ye
3: ne di ko ngalo ba
1: good vale ga wer langizwa in wasi apa ne wuki ngazini
2: diroi
1: nang diroy dok fi nafsi logi zeni na lut fale kwa marang kwa ga in hasi halian nan yete yaleke na yani ile roba zebe mbere lala na maka duon to bungo balan jegin marang ye kan azan in jago we al wo ge yetaran ye ngwa ye al ge jiden to bung
2: jiden
1: to bung benjal ne na gola sagari
3: baba
1: nama alanzing indomo ngago hatta di duo lote yele je nama ngwal ele duon jainzo ngatarra izatu ayete yele la
3: atele
1: ele duon jainzo ngatarra ele duo digi ala ele bana talomba kanje alomba ini dio kage za
0: na ali herang herra ya sanji jerom ki sense aba ini herra te denga dikaba ini dio in herra endrang soringer wala ringa mara enombi
3: Inas ke bal
2: erdi
1: kenas gete. Ketias ke be. Nama ela ngungi. In jay aljin wal jay lejela. Ina jawal haddu kalas. Idi ne wodo ngol ko so ngwa gena duile kere. Lakin maran duile ala ko gul.
3: Lialam buru kal do na kala wasa alu. Ko gul
1: be gen.
0: Na kala ko pie ko yenge.
3: Inzi belanga sa alumba.
1: Egen nene jide lejen.
3: Mi.
1: Wo inal gijwa kindo mangale jial erayang wo junde gisat ding eralena inko ninalie domborendio ke kai kel jam gado atiskel kamme unaki indora koulial al domborendio ke ne inai bal kikirsingo inidio idine ding inine sungo se al domborendio ke kin kote yanga jofo wo dang borundio nyetini gwen o khasatang dang wore kwaling Asog is coming, Niki Borag is coming. I didn't die one day for Juro. Woki quell and dying Borun quasi, and a dying warren was stay and in quen ginet yellow. Alan Jato, Kim Malukutele Kinkul. I king corner and a dinquen corner as a jagging akeva is among.

0: la sorbe.
1: Ore kwa kwakul baila na aisibo mungo tina kerker na longa kerkerle abo kwa nyati ninkwen dombo mungo na kusenga nkarabang indala nsike imilalang kwakul dombang na kusenga nkarabang na aibendeli nkisense donga gea nisonga tina kerkerle na barunga kerkerle kisense wela nandu indonga adile fago ine na mada wela langisi nwa otonso gansiro wachaki barkagame lomfisi na kayinga na skaiti ina kibingang na mada kwela lang kayinga na kagil ati duwa kendo gala si jurnyo tulerunyo kensi minga walagal kentu linga aldile fingitia kwa kul benna skering na benna rimengis ba na ferraba sunwa tagatini na do benna bago na gizbuwa kilal ki njuru ngale kayin nina ase kayin ase kunga wana mazdayin sawa kelkam na mkayin nga nazdayin bera tabungo aso yina kibwara yina barafatay.

Aso gis aming na barafata gis aming kisi alsi dog dying sawa kel kami kisi ensi kin magi sunga simoge na madogi na gis tarasi ni kweri sungo kel magi simoi kwa kital kele na kwa gul na gis rim yang kawe na kwa kital si kayingana na gundula ingis aming albago dara diengi tuske diengi oto dog na maye aisa waba al kwe lalang utongo kelang kirsingo jurnyungo tuleng ken simingan ken udonga alieniski kwa kulkalung kaige walagal ki ay dorai ilole na madokwela lang sunga kirsingo na kumong asangkalung jurnyungo tuleng ken ken kangin kwa walagal den samar alsa sunga tule ilole na madokdonga ani sunga na wel alang gisingwa alang duindonga diele fago nadok kisense nina alsi kayin kisene sa kunga ba aiza adi kaming albago nesferra ba nadok albago nagis rimmen ba nagis bua inna madok sunga tegatini bine ki alang kang neskausinti nadok tabungkan ni asogis aming iloleng na madok wel alang si kung na nadok si daimbera tabungkago alan si kumong kay gutong age at sunga tekatini na al si ayin nasa unga ba na masdog dan soli si kitire na dokagil ayye ay beleng.

in gnuwa wala gal in tonde in gnuwa to lelay basin ken kala jalum basin ken uto wala jalum an ji sikeri juliti a nezie gisi uto to lengabe namo wala langin wa ye e balba dal din ko sikere li namo sikeri ye juliti wala gal si ilong kala mo uto to lenga a

Radio Samar Dientong Kerkwangi. Au kibiyangang naskay titi na bundi naskiyang arka nyetting kelkam kikin juruan jari na au na kibiyangang kang ilawung na songang eri kikwela lang daraka kutumo na alang surungam belenga kelkam na lung ilole au kinyasinas adem ba ka lole kayem botale namang kainyar gabale al keng ina al yey na dahin daraka ingi ine na au na kijin kang tinbitin lobilo Aune sket bam tarasindi al yei neki kana kirsing tinbitin wal yei neki kana kirsing tobito alang sket bam tarasindi alang kain kilmanga surking.

0: ke bara gis amin warre ko na bara fatay na kisense do kwela lan ka gona dan sol si don kani idin na yesi mati tinjala maran ko sia ke wa dan sol musa jagona din warre ko don jani na mus do ko na dan aldi lako
1: ke borai na bara fatay da tolla marra ba barin mai kanin yare na sin walki ki gafalai idin na tin gi jala marra dok enna ago namay se kwa kul giskamu amin arens kangalan kul tarasban kusia keba ba shogi se ilain sabba algi tin bawa marra ago ayna ko rok nakagil to kayal den in kirsin na kiyen kilo sikaba na maskel bam aso ina ke borai
0: asoy majiram bay musa ana janna jago kusia keba werre kwa kitrinti agi se ne kilo gis kitrinti ajanna jago jago na janga ba daradini oto na mudo kwela lan uto ke lan kirsingo ati ilong nesgi dogola janga ne ki doratu le jurnyo sare dien tulling alji jalung ki ay dora jalung wala gal duo alan si dogola si lo tulle le fa wono ki jurnyo tulle runyi yetabe le indeling wala ba inan asil buliti jago
1: ki borai da tolla jinji o in sasuma tarasi marra ingis long kwa al kainas kel kame asad dogola kaini na dokita asad dogola kain bana dokwela lang lot le ka wulan tori diksi dogola kaini ingis long dogolan king sereta dakikea na dok si kel kama kitna kaina jingo nge alangi kingo lele idi na jingo in sasuma domi ati elonas duo dogola jang wala nas janga walgana joela san jayin dien jurnyo taralay wala taraiba na ailong alang dogola si ay jurnyo sogote bu kwale yangis kakawa embele na masi longa sasuma tarasi idi na kida njain kul alkayin daldile duobi du alke ba lot le fegel alang si tonga tonga mpea nasang lompi dogola ini na dok daldisi sunga pea wala alang kirina daldin diyo sunga kini nama ine ki jurnyo ngina kirsing na masi longa kisense dogola njurnyo sa ilaiba sasuma tarai kangu ngina kainde ngami kilo kwa kit kanai kurnyol na doksi kalong kaing iyang na kainga banga daing iri ay tabing kingi na kilo wali na kago kwa dinga ruga sa dogola kang kisense kaimasi al jurnyo tarai mar dogola si abaki dora tulle jurnyo na yensi jurnyo ele kiwe alangi jisi bagi kawe na alang doke jing toyeng kwasi bagi kawe na mutamasi na dok dora ilal lompi kwel alang doki kurnyol sogote bu kwale matigisin za tulle eng na dok kwa kuzisin za tulle kin daldin dial kin ila ngungi na abajegila borunwa kinal kin borunwa dinya kin borunwa le nen jamal tuminga wala le nen taras tuminga ka ngungi sal idin na yen kin to kala si tulle kurnye na dok wasi tulle kanya ati kin dien jenle ay sin kargite daldisi na dok ay nin kutu moran tabunkia ila insaba injingo sasuma tarasi marajat ko kwet sunga idina dogala njurnyo tarai marabatu le jurnyo basin sogote bukale zat kingi na kwa kulsiro daldin dial kay basin zat kingi na kwa lia bayin dok gisin tawakal dia nang gisin sunga ke bora angil na lompi dok bayi dok kwel nang dok si iwo al dok jiki sense puto jara na kindo kala si jurnyo na yena lia daldin dia kwa kulsi dia ngiri kasben kindelinga na jidok sin kasben je
0: asoy majiram bay musa kise na dokinan to lejir singo ilolen kise sunwa tagatini asan ki gogul in usikiu na asan kalon marang ina din ko jurnyo to le zainina saka warin je janga banas mitilal do na yin wa aba jole san yin jalun ilo kuru to le le wala likale asan baden ko jawi
1: se
0: awas den ko jawi abusin gimel ya ilo kuru si basin kulu sok biso in jamin hilla kuru wala gal hilla tuwa asas san likai dinis ka den ko awe
1: se
0: ilolen altigi dola jan na to le jurnyo sare dien tulin ila dilela kirel dalinin ko wala ko sunwale kirel na dok atin ilon na ko sunwale kirel ailon alang ki ay doray ila tulling lonvinse sabaje imelo dinse sabaje ila jizikel masuma ne jikwese tulle jurnyo wala injalun ki sense idinne ilonvinden forene ini alkagi tulling ulunyone otos kin tulling asilon manatu in tulling alonvile vingiti
1: ki boray tane dok ki sense ingislon dogola se abat tulle jurnyo ye tulling lompile undul kangungina lompile undul idina lompiye tulle atenen tolle akiyanga ba e del disike ken karaban kulli inen taras antewa ba namanye ne do ken asitewa al do e insana kan na ye ne den si baletewa wala den jaile al kain nama do golan jurnyo alan do golasi tolle jurnyo e ingiz long gial de bajang wala iya aba ilong na jiki sense do tolle jurnyo do gola kinsi ban tolle jurnyo e na bro abas lompin do rasi ki se tolle jano idin na e domboren adingale e lompin den belele kan gis en kwa alka an kuru tulle na ine dokal duin abba kuru ile al kuru siye anifi na marabi al kem pere ngabang ina jijwa kuru aba jurgona ken kwa simon aja wala kuru aba jumona ken kwa simon na story dig jawya na simon gisi sare ban jangwi ile loren wala ile kuru le doknas ken kwa jundo san jam na do kwa sero basin jwa al kenyi kimbar ngasi al kuru kenas ken kwa sa simon ge al benna ko kwa kul inamas in min giatte abajen nakin do golasi tolle jurnyo ina lomba al delling jijan nas diin simmingalo kwa kul al kayi ati mutamale yal jiki hamban nan si den simmingalwa na dok jile rayay ati longna dok borunwa le nyet al kayi nan dok rayay indeling ati lompile lompi nong dok yenes kwa na dok gi wosi ina sin kwa do golasi al doray le burnyo tulling ilale al kawel na alangi ka keli kawe na dok alan kwang utongasi akabe bana kiin kawe wargaralan kwang shunale akaritia ba alan dok kilage al biboyran tullege na alka welan tullege ine namaki sense gisa staras jela aliena kurusi mongsi den anejela nas den mitil nas ki kwasi aneja san kwa katkul nas kalwa ki sense kuru abasken kwasi moge dobi do kwela sanga inama silong ki sense al ilay duwa baji kwesi tulle jurnyo wala dokola si tulle jurnyo ki sense bas kwa kul kasben kindela ngadiele ina lombal ba delin gi al bajang wala iya wala al toyen kwa ban al delin bi ban nas kasben mindere inama abajigila inan dai mujtamale ilong kilo kinsi asan kalong ki sense na long dokal kenyi dai mujtamale abajigila boru al kan kwa dinga ki dokola si al iting dinadinga le ki tulling kurnye kisense elle kwa ba kimere ba nga me pilan ken do wala si pilan do wala al sason muaddabage wala asabagi kany sason na marra pilan do wala to le ko nyoro ba nga me pilan ken do wala bas kerret ki bar ngan kor kindelinga do wala si to le ala runba inama in mina le pingiti duo ila al ken do wala si to le runyo al iting lompin da kikya na lompin ken utonga disi longa ine marra dok na makwela san dok kanu jurnyo lompin ne kial insana kan dok ilong itrik chowe kida ina dok asan katko asan kalon
0: na ina gal kan in berenye kin urtu don ayin ange jurnyu otule al kakirini wala gal al jirgi way arantas ki dogolan ba ilon ji ki dogolan wala gal osura aliene tongin kwaban na dien jirgi otule manatu ya kwesi al dundi ne ke kirendere
1: se lewge
0: awule nangalim beren jurnyo to le al sido kafaliti ase duosi in faliti wala se ele duosi in min alim beren yes din sur le sejeja
1: badba
0: ele sejeyi al tie intimele de jile janna jawliti al apujan asanye den sur si in ukase sejeyi andu sur le wala yenes iwiti minki la udon la sijiyam
1: kiboray
0: yani abakwe kwe ne zimasal na jijurnyo asanye intim ka asa kikuin alan jirginwo an wa nadok asan seje yandoy surle idi la lo asa ji uton kala jawza seje jang na uton to lenga jaw wala ye idi si undul al sijiye si to le jirge
1: kiboray ine dinji ngo songa tarasi marajat ko kwel idi na uton adi kenyi na kweti kwela san jawli ji alba wala iyajan na di kayni na ya automatic lew kilal bibaw na den juro le kritia ine lompi doxifality di nas iwiti ka ngungi na utonga di kayni na ki minay kerni ilong na lompi na ini kila na jawli akwela ba jimi na jelu jindiyo ba kayni na tabiyen na din jay leal kayni na di kayni na kwele alangis kawlia ine kal abang wala iyang tong abaka tulle anni na kuin do wala sis demi wala wasi tulle undi nas inamin ababio ki kwa ndo wala ati oroban ati lole na bane ati som gutin bio ati sugi na bio al wudba alankin do wala sis bagibo ki han peket korle ala bo wala wujiti dieng un wala kien kalentale abaramba rinake albaski taras e testesba nadok abas jang na dimbara askeba aljani in namas ilong kwe abalu na bial apanga bang tong na kinsi baw na yesis bameng kisi enze yero bay ilasi kerilu na makila dora duite na di dok balu ababiki lole bio ati iya ati bay abaki kwe lole bio kwandio wala zeara bio na leuji utonga kila wala taringa kila jiki kila kwandio yao ati lona zei subuke na subu loji onaji kadamata le taras sasuma puto jerel ati wajangi ati lona duosi zei wajati ona zei mustashbakare wala lodigle wala tonke na bio alang ziara bumo na rijaba na ziji onajani walgal na dok belenga kila sigi ame alangi lompi afe ini na iski angala jemba utonga kina inenge na jingwe la jingki li kena kila silu ye ide bas bau ba embelen duinga bola duingia asa sama tule kalau kaba apa yang anambe kini ni anambe ineng a ina li yang kawe
0: zee ina al kaya ngabong adog ineng kemingi ineng kemingi al kwe wala gal yani real baki yang kuala kire
1: se ay wa real baki yang kuala kire ila bele se
0: ina si jama ngabagi lana utama tule nga jau idi na yokuli yom kie bang
1: se
0: kira tule nga se aji jau yaba low
1: se
0: na mafingi tine rufi
1: se
0: wala
1: se batba batba se en nama abadog jegila di
0: Yeah,
1: okay. Alzi kaba ang tong na sijara abu. Na ekwe des ang tong wala dogala kia. Na duin jientemung sijara abu. Utonga jitangal ki. Wargalal ka koro am wala koro abu. Aliena ki kira kami. Yengal kaluena ka kinsi au. Yen doba yang kami awa apa kia ngakilo witin na shoye aneka. Alamba dok inenka.
0: Apa eba
1: na yi min doke nga kawe di.
0: Doke nga kawe di. Mungkin na yi jisilo uji ka jau.
1: Egel.
0: Nama yung kwa ayero alampia.
1: Alampia. Na ki siense yi kenba yenge na kawe. Na ida na njinjo asan jawri ben kam ngana jika anjo aba lona jiti
0: ege idin na yal iti aslomba
1: badba
0: jinga risika anjo fila magasin kwa abanin tulle agya ba jika anjo
1: jika anjo in le ayen aba iti iti la ngal kenyi na ma nafsu tabi la zika ba jije ba na malok aba pakin le na sijara kabe min doke ana manin ki ana kurnyo na kira kabe na sijara na utonga jita nga kawe ati kemi age ati pie na ji pie jalo ngal dinga bola iya jangton yendo na nafsu ila zika na ege na ma du pie kawe le ana mas pie kwa ko le ayen ko ngama pila nke ken do wala kul tongal ke albu kul pie nke wi bas
0: e pie ba ba duo to kula tunga iri na ge se yani ji nukta du le le jirso de ne ya ngwe tong na na abo aba yen zike nya ngale fie gain albe kre uto utonga dokke ngi na kwa de le bala karti
1: se
0: zainina ba jlo ne ki duo ki jaldo birsing na ji e duo zal ke ki jaldo birsing in zijam en katon ala amba
1: egal na ji tonga e jegil
0: zaina ila for real e ke nes ke la
1: egal
0: mara tu e ba den juru len jawrti
1: egal
0: ba mbere ni so kerne juma ne jaldo bona ke ak risin
1: e wa
0: sin beren e kale nan via ya lakino mo kinno uto dokke ngi yani dain orre ki sense wala gal ki ka kial e kwa dain borun kwa kan kwa udo akela ji son fu tokeli apanga ke yani abelon ne ze eri hades apuenga kwa badele ajao ko ne kirsinga maran udo ngal do kenga ke ina kolueba in iti ina jijelu ayene ila li son apa
1: se ne iti kanyena apa indeli egen
0: yani ila iti ila mungkin nanin den eri algal ila lualen yesi jiges mungkin nan niya bana apa
1: se
0: yani ila tile algi nyami ila reality mungkin nasin kwezi dio wajavia
1: si batba
0: mungkin nanin yesi uton kele len runyo wala gal den juru len kilmal erdija na jurnyu wala sare sunwanin tarre
1: batba
0: ki oto amin jongone jegila majiram ba musa kwa bas hadza pangale aba ari apu gene duo via khalas ba elasi kauna ajaw kawe marang kilal doken agene men kam ala longin tiaba yal atin lon ila itisi ajigila ba iti yela na apa indeling wala ba iti indala na madelo ling
1: ege ya to aba jegila ki gafale ki dimbagi aba jegila te ki al yena ko en kameng al dal dinga wala dinen ko kulal kay al no ma isge al no dikena kena iri nyanga na tumuo na no di kena nosi na no di kena gar kariñere kari kwa na maske ngasi kimele ki ate aba jegila ki kari kwa namaka aba de telephone tulle ela wargal tirimbil tulle wala technology ale eri tulle asan neta eruko na king na al dawla filan eritule fi hanal ineng eritule na al filan eritule fi na mu udonga punga sikallo maradokki akin si al daile king askiringel ba egal ki na kamimba ki al fugurana kan alan dok futo karin na dok ilolen ka gwal kin kwa ke na ma kwansi kallo
0: ji de la sejen inzam fugurana ke ba
1: ake ba
0: gwalin belen al inzam fugurani
1: kazi
0: be silong ilabele tolle ala balan duu
1: be
0: kangi idin neki lonfin nungileng lonfin ya